지바당 고르이 코시 나와보와 미시 마부 주지 장바 치발이 주나 차신 장바다 카도 마비르라 세보통아 차도 주나 메신도 제시 레무제바다 메다 니마다 못어봐 옌야 야시 장나 메긴 주부 쇼소다 라레치와 지진이다 튼주여 손바 미네라 레진이다 저 고르시나 미네라르나 당부 살림 살다 렌기 다른 공부 충충도 손에 못통하다 니외 공부라 제니디나 약보 통야 공적도 비 전상 잡아인라 대우 이에 니른 로 무사와다 민디도 라레 짜히다 분정하다 인야 장부 외통 죽기 요와시비 나와시지요 치발이 저번은 노단 드미 마시 조다 통하다 Rij meka batar mek masawa thongwa da jamu kheti lungwar chaba yinla sulun nagbi lanle kheba. Shala shawo suchung tabi shi bata shanze rare tabu mala mbuto thun bata ngo naje mekba thupi nawa chaba yin. Yiba, mene ngore je neta na mene ngore gongri tabu chaba da nyuru saba da thupi dhiba. Chucha cho nyin rite Naksa Drawa, Jami Chanda Nyabi, Naksa Unwa Da, Lung Dre Da, Nyami Choyaji Drani, Upi Mekdan Drawa Yin. Singa Namba, Xiaan La, Mi Tinka Jo Nzeja Chuyi Kur Shuji Yin. Mi Tinka Hajiang Zasa Che Kure. Gati Mi Tinka Da, Mi Tinka Tuchwa Yangda Mimba Da. Zatong Ki Dekha Lung Tu Mi Na, Mi Ni Muthwa Ba Maze, Tato Nneba Zong Yin. Xiaan La, Chi Jun Tung Ka, Nung Tu Jeji Mi Tinka Gashi Kur Shuji Yin. Dāngbō sīndhī sōngbē jī mīn tōnggō. Mīn zī jā sāshī yī tēndō nī jēg lā tēng sōng sī jī ngāndō tōnggō xī chī yō na. Dī nāng dō nā chū sū jē jī cāng sōng mīn tēng rī tōnggō bā tāng sī jī ngāndō tēng bā tē sāma mā sō kōng kā chū sū jēg tāng yā na sāma sū jī chū chū sū nī jī jī sōng tōnggō bī tō yī. Sī jī jī sū tēng kō xī chī yō na sāma sū jī chū chū sū shē kāng kō jī mīn tōnggō rī. Nīmbā Mar nyani tingo. Nyani mi tona, minzi de mikta ngueni janyi chewa maze. Mini la shukjin tepata, mikta la putok teni, mikta ngue so, nyinti longa da, luja langba. Sabche na mikta ngue so, neba shasibi, larasho na, zuburundu bata, yang na, ya langni tona, yabuyore. Somba, min kampu mikjume. Mellali min tonga, Chubmuntungwa mii kuna gamishi bati na haja nyingka chiwa xingi. Mii gamishi na shuji ni mikba nipa ta shungu yin xingi chubmangbu xingi minzi xiwa rungan shenpa to na minzi la kukbi nangdu diwi jindu njusi ji yore. Yiba, chui yuru njuji yini tongko. Mii lali minri tongna shibi mibar tuwa toni minri di shimar zowa ta yang na chui nangdu yuru njuji yini shiba li ji yore. Tētār shī na, mīni tuyā mūtōpā māsī, tātōng mīnzī jī hūshūn tēsī. Ngā bā, gōng chū kūnā tā, jāku sūjū mī tōng jī yō mārī. Wā jā tā, sī kū, jā, jāku tōng jā, sī jā sū, gōng chū nā sū lā tīni, mī tō na, mīni lā hūshūn tēsī pār māsī. Tā na, nē yīn tān jū wī, nyā kā chīmbū sū sī. Yāng tā bī mī tīn tā na, chū kū chūn jā jū tōng kū bā tīni. Chūk bā, mī jū tūn pūr kā tīni tōng wā. Lōmī sō ngā chī dēgī rēchī mīnzī tē mā māngbō xī kā tēngi tōng jī. Tētār shī na shū jīgni mīnzī lā bā tsū tēsī bā mā sī mīnzī jī ngō wā njō lā bō yō. Shū yīn xī nī mī jī tōng cē lā cēn jī mū tō bī mī nī mū tōng bā tā yā na mī tōng cē mā wā lī xio shēn tēsī. Dēmbā mī māngbō nyāntu sī nī tōng jī yō mā rī. Mī māngbō nyāntu sī nī tōng na Minzi mambi pinzi la hyukjin tepa ta ta na nyingka zongi re. Pe na zhungu min tonggyo to gyunen gubi minzi sa ya na leta shobar gubi min to na zhungu shen mato. Tewi mi mambu nyandu tonggyo se nyingba to minba la gandru hyukre. Jeba, mi tongji chu mambu tonggyo me. Mi tongga chu mambu to na posi langba ta mi shioni luteng to dulin sheba mapin. Shidang ni xe na mi tunga chu zhunjang poba gangza tona chu. Long mi su nga chi degu zheji mi tungi kama nga inna to chu mang tona yabu yara. Guba,
민통계 대마타 응구

0: shishi jiyo mara. Mi tungji shidang kyutsu shikani, kyutsu kyeg nangdo, luteng do, minze ju nubwa tuengi yobi, dema tang gusho shi na, mi ju nubwa la nushun tegu yore. Juba, mi tungga gandwa da samasa jume. Mi tungga lungzu mi bi zantong di na, minze ju nubwa tuengi matoba maze, sabchi na cesula nyanka zosi. Bi na, chakhi jubi minze da, nyanzen gubi mi ji tungga, ca mangwi sirik sulan zayin guba tang. Ngo mi tungji chanra tini tungjo ya mara. Sangana ba, xiaan la tripi dojin xiba de ganyi bi gor xiu jing. Tripi dojin xiba na, neja dama ma yuwa, nuri so, niro mba di, tripa zi chani, renji kherji bi neja re. Neja poe me zhola nubi seda, shun la, mi luke seja dama ma yuwa, gan rong da, beke chanchi, lungsi chusir ji tripa da, tripo zi zanlam. Chimba zanlan la chiku jinda, chiku su, do la chudri chaba dar renji gumbur njewa la chibi dojin xie sewaan. Neda la dojin di nyoji chiba da, chibu zi zanlan du nibi da la du ngama da, bama, suma som du yi chu la, du ngami da na niki kyong ya waan. Yina ya, subi yin doi na wa da, zuzir langba, lagwar du suba beba da, dunja zewa. Diyo di chibo dan chibi zanlan do xorni, gana di da na chibi nyinse ne dan ra la. Chiden la ni na zezo yo ba gangar subi iyan mo de wa da, cawa je ba jire. Dui da mi da la mek sebo je ba da, yinba lo ba, zhijin jen do gacha je wa. Cha yi da subi milong zezo ki wa ji je ne da tun jo yore. Pime tabo la chibar do nyin mo de wa da, yigan ga ba da. Si sepa zanji, duwa jabi nangwa dang, lukhe nyangba, xiangdu zang, ngu la gamba. Kam mdewa, gangar dojin qiru songwa dang, chiba nyinse jibi wangi, chiba qiru songni, lagbi rektu baan yu. Dui tamar gongsa zi nidali, yi gangar lupo sanru qingbo langba dang, sui dodo zi mutobi nazo yu ba. Chiku nangdo do mawa, chiba qiwi jinji, chiku yuwa pinchin jawi gardi, Chidenga nazo ngali chiwa taan, chundu mamog jiwa, chiba nyinze jiwa, cawa chiru jiwa. Ta na nato jinji chishi nyinze yan jongsi. Deedabu la xiakyo xajili ta yin mantong la, nebi chinse zi zanlan na gani chiju shuwi lam chiba taan. Dii wanga chiba chiru jiwa taan, chiza sosru nazo rangi zi chibi ne chachin to chune xiakyo xi zang pinba chungwa taan. Kyo kawa maze, minga juli, nyoji chini tsirab lini yinxi sungba tar kyo kawa yo. Dewi, neji kanya ngungu garchiwi, chibi dojin zine na, nyoji da yasa chiwa. Sashuri tenpa maantrabi, nende lungu yobi, dina mena ju jundo, mungchobi seda, shuna, nomda, sashur, changda, buraso la, zamba ta, duidato minga lan suni, mingyo shiju kechimui. Senga namba, xiaan la chakhi tuwi neji ngungu ki junhi kaji kyuji. Menna ji cowe chachi leso sungwa da dui ni chakhi tuwi neba mangdung zhugi yo ba dang. Chakhi tuwi ne deli jinbi le cha shuwa da nying ne ge re kimi nuba shuwi ne su mangbun zhungu yo bi deli chibi neji cisu la cewa shibi chakhi tuwi ne ngungu sheji na hajang ke ge jimui. Rua ganshi yin ya tama shiga na ju li duta meba na Sūdīng gūnzhū chūnyīng yī. Wāngjā, dzīzhū nūpā, sāngjī mūchāpā tīnī, tūy māyīpā shēgā nāchūn zhūngjī lī, rēhī dūtūpī gājā zhūngu yōtāp. Shēngrū nāmjā, sāshī rindāchā gōgā tī ngāmbār tō tāngzī shāgū. Tēlā, tūnyīchī nāchā māyī lūngkhā, dētā sāngjī jīn, zō nērēkdā, thā rēngdō tōngjī tī, tūnyīchā shāyā zōwā yīmbā tā. Mūnzhōngwā shībī zōwā nā, nē gāngī tī ngūgū gā rūgbā lī. Manchi la, deli cha ngungu ka talang zo na si shu nyi yinbi ngungu ka talang zo ngu zha sha jing. Dangbo, si chi shu chula donan she gu. Gek ni, tsumi si chi nyi shu chu gu rhi na, si chi toa ja chi wa ta, ya na, toa tu chi wa ma she pa si chi rinpar sa wa ta, muntru bi si ta, dumi ka si su ma ti na ya bu yu re. Pi na, si rik muntru pa su ji, shuk pa ta, kuk pa chuk bi, Lüdenke, Lungkang Chungni, 차히 라 휴진 대비 가서 차히 통지를 진도 송위 레타 도와다 차장가 봐 소주 낸종은비 준도 이자시지도 개개모이 니니 도와다 창라게 예셔라 도나시 그래 창다 도와 무디바 마제 카지 시레자 사주미 창만 보디나 타니 냐유 다니제 많이 받아 베기페와 소주 롱타가 장가니 닝타다 레타가 좋아 힘도 손니 타만 류덴가 타자 용가 좋아 멜렉바 차비 냥다 김바 케마소지 네바지 힌도 좋아다 데리 레타가 좋아 힘도 손니 요새 냥바다 넘바 요와 소제 내린 좋아다 창근 네바 차위랑 일리 차지 진조다 데리 힘자다 진자 레자 소주 쿠부 찌위 타토와다 레타도와 소잔 용스비 데레 도나시 저게 제보이 도아야 데레 만데바 로보 응어소 두제차바소 두콩라 특반한 이인바다 디 로이누바 휴진테바 마제 르데그 타자야 산줄리 닝타 조아지 인도 소위 닝제르다 타장급이 내려서 나소시비 데레띠나 네바체 보여레 손니 곤지만 보통 줘요 말해 곤지란 나 마와다 규딘지 오마다 동자 코피 라소바 예바다 데다크 주차야 차다 가라 지야소 진주 나소크 주비 데레 차쿠미 네바열라 차자김비 네바여 예비 데레 땜바라 이사셰구레 네바 쇼나 딘슬라 도나셰구 데안 깽니 준셰라 도나셰구 센도 키와다 센쇼크 무딘바 센고 키와 콘트롤랑바 소자 다시 토론루비 주진 조원이비 뒤더 세몽 가서 잡았다 냥에치와 마와마와 제신 잡아 강거치와 수지리 방니 조생코와 세고 첨마다 리로 봐도 산츠 무지 받아 양나 가와숑가 핀지지 산시라니니 센디 바페다 승자주군인 가와 세사시고 빨리 데리두데 가주 직조시지 생강주니 다시 진동조시 뒤준도 zubu zundar shi na lunkhaan jayang dung ruwa ta luzong zhe peta su zhe cei marun ruwi cei di zhung gushun la di ni zubu zundar shi na nirin hungu hom ni detang la pintu jimbu yore ni ni du ju gu shunan la donan she gu du yi li gungka tahi torun ruwa ngunsa yin la ni ri hiubi chutsu chukpa ni chutsu jeba ta shu zhu chutsu ngaba ni jebi par tahi tuwi du ka yin ba ta ya ki chado kiwi du so ya Chakshi chi tuwi niman dewa ta nga zo chenpo jabasu tini shimro. Du jun do ya nubu chachi na chakshi torun ro la chayoshin na ya chakshi torun ro wi deda nyangju shi jo ke chenpo yi. Deli si kong ya yaka chadu kaso si zi re kyung di na leki gundi chabi kaso chowi si re di na yabu yore. Somni nikabshu la la tona sheko. Toba ta kumbi wang guyu kuwa ta yiga kyuba. Suzu ngowa tanla daba ta, yala shubba ta, loburdo driba jaba, jikin kamba ta, gabi hukji zewar suzu, longta gijewa la putuk ta ni, loburdo punju shungwe, leta dawa shungwa ya la, negaju shunlangu wange, gijik zangdo shungwa ya yu. Dewe de la, zani tata, minju shiwa su, ligwar shiwa shi jina, shindu gijin mui. Hwe la, ngo zewe ne gyuta ju go shu jini. Ngo chenpo zedi, mō māngbō shēkē tē nāngmē tō tāngwā tē mānrēk. Kāñi sē nā, ngō zē wā tē lē shē yī nē kī kā jē tāng tē kān rā wā yō bā mā zē, nī kā chē wā tē ngē bā tō tōng nā chēmbō shēkū rā. Tē yā, tō wā chēmbē nāng tō dē bā tāng, nī zē māngbō nī mē wā, sī gō mē bā yū rēng dē bā, kē chā yū rēng xē bā, ngū yū rēng wā, chā rā tōng mā wā, mē tā nī mā sō chū chū yō chē wā. Lē lā rōng gō tūng bī lōng zir pū bā tāng, Deji dacha shangwa soju ngô zi si jiri. Ngô zi vi juji da neda la, me da nimi dru na ngô zi wa ma zi. Ngô ji la sirik sandu me bata, lakwa to changra to na ngô zi wa ji ni parchi binti jungo ni. Ne teri minjo shata na yokpa raka bidung rubu chok da, ningun si dik rubu ya, gomu sendu juji rubu song ji dongo. Iza she guba she la, me di sika chong chi vi sama suji sui na yabu yore. Yeya basan to mana yitang ka tang kuni tongko ba tang, ya na ngotan sompa kuni tongko. Yang juji da ne da la ngoo ji ji
1: lupo chongpa da sari sari sheba sila chowa meba ki in parchi pelong kong kone re. Ne te re mingyo shatan na shoba hingu jeba rupu jekta nyengon rika pedong rupu dun. Gomu du tsu kyu ki rupu dun so chuku kutong kore. Yang jujin da ne da la jujin sepo meba chawa tang ranru zewa tang rambi tsa pa wa. Lu tsa tang ke chepar meba shoba ni nyeshe pa tang tubi ka ne lang pa tang Gondro depo yongwa sona lungchi chungko nere. Ne te regla shokpa dutek rupo chok ta, nyengon setek rupo chok, gomo aga songa rupo yeji chuku kutongwa ta, basen to mani jitang ka tangku ni tongko. Yang jujin ta ne ta la, zon ta, gokpa, ngacha kere santong mawe ka ta, lukha chapo sui je ta, yang na jujin sapo meba, nang kapa mazi, zuma nye ta, na iye nye la, nazo to na, yasi ji ne da, yana yama lezi ji ne da yin. Ne di mingyo shata na yoba kuchong rupu ye da, nyingong sendo ju ji rupu song, gomo dora rupu song ji da, cawa ji zi, gomo duzu linju rupu song ji chuku kutong go la, basen to wangu na la tenpa da, yana mingkanto si ni mingka jaba so, mingbi ka tar mingyo she go. Yaya ta kong la jundo na zog jaba da, yana kata kala zewa na, parche jingse ke ne da yana lebi jige so shungi ne da yinbi mingkang to suni taji yabu sheba li rangsa je mingyo sha juyo ma re. Ngo yon zewa ma ze, jingba reng jingu moto pa na parche le jing taji ne da, de yin ngo yon da, takbi ngo so nazuk zela me ba tongwa da, ngo zeba na parche chashi tebi ne da, lebi na chashiwa da yana lu ju chasi chichir towa le shungi. Gwoneyinbi kanju minkanto sini dajeda gyuta sheko. Dacha shungin goze wata, go chonshi sui shokwa, tsimung goze ni luburto nisipa su shona, kanju minkanto she wata nre. Woshi sheka lupo ginjato nyumbur jubata, go yujekto suni, go la dasi muyungwa sheko. Senge namba, shetanke goze bi jujin maanji, su la nyingkai yobi neki mangdajeda nrewa yoba ting, Nege kanyi tingke ma jeku rangsan je nyingka jabi ming kanchong tu tong juyo ma re. Wenjan jungtong go se watan, chashi tuwi ne yungkin ju mudik dung ju tang, mudik nyinga, shuma nyinga, lami, sampe nubu su kanrong jungtong tu na, nege hongo toba ma zi, ming ju ju nubang yabu tun to juyo re.
0: Gondo go se wa juta ju go shu bayi, xia la nata baba juta ju go shu jingi.
1: Shidaa ma mabu xeke nataa baba di negi jangpa xele ngunzi xe juu. Tiende nungtu ju dawa xere. Nataa baba ne lipu xeye negi mangdaa jekda ndawa yaba mazi negi ca che wanga xeke misal netaa xe yinpardi nataa baba la donna xeku. Nataa baba ne shidaa ka loo xe chung kanglaan yungsi bada lakbar to loo juu nga ne negi zanga barda yana loo yich xe nga ne dhukyu renga bar negi pupa mabu yore. Nataan babi jujin taa netaa ka kuru shiwa ina. Se naa, nane koni jinja nataan baba taa, lupu shii niji jinbi nataan baba re niyo. Deya, nakung yu jini nataan baba na, parchi nane koni nataan baba taa, nakung nyinga ni nataan baba na, parchi lupu shii neji rangi li shongwi. Nakung dunga ni nataan baba na, shiba taa ginghuri la shongwa maanshi, parchi wa na, nakung uba taa, nakung na ngubunzu wa. Dacho shungwa suwa dang, degi yasi ne dang, lungze jili shungwa yin. Nabuk jangwa ni nataan baba na, natsa dama dang, gibiri la shungwa maanghi, parichiwa na, chashi tuwe ne dang, pasa chibu chiba suji jili shungwa yin. Yin ya, kongchong chenpo sheba dang, chanpa jaba, le shukin chukwa, na shukji shiba suji jibi nataan baba si la, shi na nandu tuyongka dang, jika, gunka so na nataan baba maanghwa yu. Pimen gashi la dansen meba, dansen ji tuso nataan baba di, dansen go dobi ne yi sirhi, tenne lunghan je shali chukwa tan rwa yore. Nataan baba da dra, na gaba na, nabu na, xa shi bata, yasi je ne dayin. Yin ya nataan baba da nyandu, so nini nataan ba na, parchi wa ceren je ne da, ya na chane dan rwa yoba so, do na nataan babi juji, chi mawa di, minkanto su ni, taji sabu she guba li, dunjan di ni she juyo mare. Nataan baba gyotan na, nataan babi nebi, ngansab majiba, lupo zubur lupo dedi, laa jege nataan babi nadi zeni, gama soni, ngapar dezi, nataan baba chongre, shidang gungu tojire.
0: Teja mapi na, sengbal tang pen zama kan rong xe, nakong na jok ni, natang gu ta xe kong.

0: 차지여나 심벌토 돈지다 라즈 강로가 고아쇼데 나코나 타르심바 자니 나타고 타셰바다 야나 슐로미 마혼진제 고아 심바다 베자마 강로시 그 도쇼니 나타가나 니바하자 야부터 도지리 대기 고다 따비 응어서 초점을 짜자셰바다 라레 점무자나 나타고 제핀도여 대자 마페나 슐로미 Fanshi le da, sari le le zaman ga nyangdu lakbar gu ni, jamu cha ji, sari nakun na thar shiba jang ni, chusu nyehi za yin ni, chusu yit ki ji sun ji shir tuan ju. Wanja dadu natang ga me na, layang Fanshi le sari ji ga gu. Gati natang shu jin dung baba da, natang yu ren dung ba na, lupu shi yi cha si ni, ci su la nyang ka jin bu yor. De ya, lu shi yi cha si bi ne da na, ngudung xia wo zi bo da, zan zhuk bu pa wa, lu la ngunan baba. Tāna trīmētā jāwā sōchā nētā ngāngchū yōpī tēyī kā nēpātā nēyū kātā jū mēlā jōnyū nyēngkūr mēngkāntō sēnī nyūshō shēpātā nrēl nātā bābī jūchīn tājī sābū shēkō. Mē ngāngshī sāgū shēnā shōpā tāngchī nyāngā rūpū yātā nyēngkōntā gūmū gujē kāntā rūpū nyēngtōng gōpātā yāna shūngu lā shūlō kā tājī mī chūshī mīdā ālō shūyī mēngkā jāwā sō mībī kātā jī mīngchū shēkō. Gōngdōng gōzī wā jūtā tā Nata baba juta ju goshu bayi. Xiang la genga ba juta ju goshu jingi. Genga bi ne na, lu ne da, gumi ne ngaxi li shang wayi. Di ju jing da, ne da na, si gong zi ro ha jang ga wa da, ya na, chang ra da su bing su, ro ca wa da, zhe chi bi si rik san tong ma wa da. Lu da bu chu ba, ge cha xie ma wa. Di mi, chang ren ne da, ri jing zi ne su zi, genga ba ma zi, lo ja ba da, lo a ma wa, gu ma zi wa. Chima mei kawa, kari wongu dung kawa taan cawa jiba suji neta tuanjio ra. Chebarji neta la kari geng ga chi la kari chungwa taan, trewe na la trama suba tar caxin zewa na parchi longli jubi geng ga bi nei. Yang trewa caxin gang la gecha xio kawa na parchi chiba li jubi geng ga bi nei. Genda ma xin ge hajang zewa na parchi begin li jubi geng ga bi nei. Lu hajang chou qi wa taan, si ju qin ju nui jin, gen zi wa na, par qi cha li ju bi gen ga bi ne. Gen ga bi ne ju ta na, xe na gen ga bi ne gan xin yin ru, xiuqba lumar dun ba, rubu dun, ka yi na, mu wa taan, ya na chuku ju dun wa taan, nyinggong solo yi taan ka taan gu ni dun wa, gomu panji ju ba, rubu dun chuku ju dun wa. Ya na xiuqba panji ju ba, rubu dun taan, nyinggong pancha ju ni rubu son, Gomu lusu chukwa rubu nga ta, yana pangcha chukwa nga rubu yu ji gangrong chukwa ju tona shetanga genga pa ju tojo yore. Yana shuluk mi chimisu jaba su mibi kata yin minju shego. Sahi shego ba shela shetanga genga pi nedi jundu thongma vi nereji yinru gari neji hajang dubu jin pena peke michu ta kumi riji suji misal neda yin bardi lo yu ji yin ju me genga pa ta Lakbar to dutsa tongi na genga pa nyo to do to so na ngenpar to menga to so ni taji sabu she guba li dunyang she ju me pa ta lupo muntro pa sha gu. Si shio ti tama ta kyung ra subin su san tong sha ju yo ma ri.
1: Sengen nang pa. Lentin zi zonra ge kwa ta zoshun shun gen tenma yang pa yin. Da lin ji demo.

0: Sengke chobo na ba gung kan song. Da da chi jie sengko chobi le zin de ne. Be jiong long ching nying ching le kong. Kam ke long ching jia. Nga dang ngay ju bi hiu lam hie bi le zi re. Dering ge le zin nang. Ren qin ye xie dang ca ji dan ju ji ba di xiu jin. Pa yo chan do chong che ding qin le yin bi ren qin ye xie la ne. Xia lo ji dong gu jia gu ji guo ji lo chong xin. Yuan nu du ni. Cong nye dang zhe wi xia wa la ga xin. Ma ri la xi go la di wi mu. Seng kong ri bi ding ge ngay mi ring ni la jiang wi dong wa di. Kong ge xue zhong cong nying bi lam zu de. Biao yong ca ji zo zhe le tuan zi ci yue gong si xie ba yi. Cong nye xie yin yue. Gong si di. Ma ri ring ni jie qi ju dang. Nyin jun du bi ca ca xie bi ring ni jie cun da di. Bai ma ri zang ma si. Jia li xin nang ge jia qi yu go wa cao yang. Nyam li xie si di wo xi jun yue.
1: Yin men ren qi xie zo li yin. Tene pa yun ru xie gu na a. Bo jiong cham du sa kor. Ding qie zong ba da xiong ni yin.
0: Ani, dasong lega chenan da leisho?
1: Dasong lega nang ca ca do, digi ton lega yu.
0: Ca ca ka lega da go?
1: Ho re re.
0: Dasong gin chok chong kong yu sa da xue zhong zong nying ba ka da lan chi da na da go ya?
1: Re re.
0: Chong kong min le che zo da go?
1: Chong kong ka min la bo yung ca ca zho zhe tong zi chay gong sa.
0: Ani, dasong chuki ka chong kong ka zo da lega chenan da leisho re?
1: Chong kong ka lega zo na ca ca ka la ka zhu je do, digi bu zo je do. Dikin ram ra le yo. Ngeki ngumi shosha rung ne de par ya che ra tong jado. Te ngeki bu sa chan ran da koyo zombo, kaan tombo. Tene psa ya ka do, ya yu ne, mo mongpo ta ngeki sa cha na la ya yu go sa ya mongpo mo re. Te turu we tse vzo chu gina ngeki borek rung ne re pa chab ya che ro, ro da sa mo re. Nga tino sho na da vyas re na bre yo le ma re. Ting kong la nga ka lorbo che do. Then I lo drog pagiento. Konam ni kata longo trous de la lega de le shiri.
0: Lo trousi.
1: Ha. Lega de shini. Malapan so kama mots j manone. Pan roso ro. Gomo chasenja la tong yerikito. Ni konke mak la chateja. Kompa la chateja. Malasama teja. Lola lo riteja. Teke som soma konke kate de shini. Tata jigate do. Konjo do. Ngari do, tati no tsa-tsa go do, sali tuni te kongi ka tsoma tenu lo te roson tsoma, tata gen topja la ka tonne, otoru shi yori. Maza do semshio ta maza nru ngo shi gu na, ta ngoma ni ta tsonti te jag de, gen kong la maza tse chong rwa, ngoma tsong jake rwa, te maza tse chong ne, ta tata longo trous turu shi, mala pinsen yaksa no ron tonne, ta tsa-tsa ta, Bom to tra mopo mopo loyri. Then roson to ma sarido, modra la chado, to ma concregur. Con la majin la ta pinsek shawaton, drequirido. Niam chono la mopo keja te comion. Te concata, nata to tata lend da, na gachon da te katza da, ne te kasam dongroa. Conc tika leka kanshe rose tandu, tingama ranata, pan roson chambo, trasanja lan roson ton. Te tata tiki damdo. Tiki tsoma tsai shi ti tsatsa me tragurwa, me tragdu lok shok chikton chik jasa tragurwa. Ti yang lok ri chenpon rogduwa, tonso tsama gen kong rakuton turu shi.
0: Lok shok tsi ta chikton chik jasa, tsanyu da.
1: Re re, tsanyu da.
0: Tanda ina la ti chucha zonla ji yogu jira?
1: Re re, chucha do tiki tsoma gen kong rakunyu yung li re.
0: Dasong chuki tsongkong si yore?
1: Re re.
0: Dasong ka tsongkong jabu ka gora tano?
1: Yore, tino yore.
0: Tanda ina ta chucha da zonla ji ina la nyama jie la ta tsatsa chisa zotere?
1: Tino la ta tsatsa chunglin rana chito tsatsa. ngab jas shong yo jire chelin ra na cha cha dan che ja che sre na shong le ma re
0: ji ji ji ti den de cha cha den de ko len ba ni ya gan bu yen ko ta cha cha rong de zo to gu shon la de ba ru la da lo ko chu ji dong ji ja se ho cha hyu da
1: je je
0: den la chu cha cha sa ya gre
1: chu cha din ya gre
0: chu cha din ti ta ya cha le do te ta ta gan bu yang ma cha cha rong ja cha ta le re
1: je je la
0: de ma ya kon la ma ya kon la tsa tsa tlaan pa dap tsa di langsang chuk chur kato, dap tsa di yung tano la di tsa nima kaxi yung na chio tsa kaxi shal yaa chinda tsa zonda yor kato.
1: Turuwe chio chio maru la, te tsa tsa dap tsa rwa, ta nying ka nima nong la kaam, te gongka yaa si, turuwe shi na tsa tsa chungwa rana ta, dungkor jayis turuwe kaam gara, te tsa tsa chenpo rana da jayis la sa, turuwe kaam ne, te tino mera nga pe, tong jo li chagri na mato chagumari la.
0: Yeah, yeah, yeah. Di tengi nala ta tsa tsa yin nala tsa tsa re re zoli ka juren tanda. Che dung nala zangko je gui hiosko.
1: Re re la.
0: Di ta da chungwa di nala ba ka da pa da lan pa da dab, dab tsali da nyema nong la kaam raga.
1: Nyema nong kaam kari, nyema nong.
0: Nyema nong kaam duin jek tsi ya, che wa ina da jek tsi ya.
1: Re re la.
0: Di ta tsa di yin na ta chucha nong la ya me sa je.
1: Re re.
0: Re re. Tsa tsa reng ni lak zel tali na ta jun zin zon da jir ho ya.
1: Re la.
0: Ta gen che yin nala si lo ji tong ka je gu chi ko ji lo si to ka lo chung ka yuan si jir ho ya.
1: Re la.
0: Ten si di ta ngo ki pe mri rong ka ta mri ka lak zel ten da. Ta suan po che la rong ki nal ta ta nyam nyong do. Ta jun zin zon da jir zo tsa li de gong. Nong an da si bu na yo jir e.
1: Ha, da la. Te nong a si bu yo go li jun se jir se na ta. Na xio pa ni taro we ya no. Mana pen ro gong sa no. Te leka te le drowe, ta nima tsek mara, nyi mara, son mara, ta droshe le drowa la. Te pa gomshi rabu cha. Te namju leka mina, ta ngitra leka tsek chi se san san. Dro te male na ya shibu me jo ra. Ota cha dewe.
0: Re re re.
1: Ngar rana, te nganja nyinga tab jo ba yo rola.
0: Cha zong che.
1: Cha zong che yo rola. Tong je do, roma. Te yawa muntro pa, say, tsama che chong yo rila. Te ngi zuye nao shikara tu dali dab jo rida. Nganja nyuki tu dali dab jo rila.
0: Re re re. Nganja nyi dab jo do.
1: Ha, re.
0: Tandala, dab sa tandala min chana zori.
1: Tan dab sa te ta, tsuma ka, shiye la, tsuma ka tsakpa ra zonda rida.
0: Tsakpa
1: ra zonda. Ta tingi la pa me yawa sa yoli ma rila.
0: Re re re.
1: Tsuma ka tsakpa ra zonda rida.
0: Re re re. Ta, taka, ngui jia yin na re, dunja nyi li yin na re, dab sa tsuma la tsakpa dab za xe.
1: Re la.
0: Tsakpa tibia xe tong dab. Li ka ta le ka tan da la tsakpa dab zol ko
1: re la
0: o re re re
2: cha cha yi ngan zui tong ju se jiu ba ne ye chung la zui ji xiu bi cha ba le mi yi zo wa jung zam ji zhe ba xi nong yong di ne nong che qian bu xi ren dou cha zan ne zang wei rang yin jin jia chuan da ge qin xi bi yin ji sa zang qiu zang xi yi gui la gang di sim jie ding xi jia yin bi
1: 인제 데 차든 베차야나 다당거대 쳐로와 돈론니에요 차테크 조요리 다 차사데 조고도 톰포데 친세나 좀아 좀좀 지게 거로와
0: 어리 어리
1: 데니바데 부치다 보시 거로와 호텔가 저다 무요 텔테나 톰포다 좀아 톰모 조요리 데니바데 칼라 부치 베 마시바 조요리라
0: 차사스 답차도 드니나 다 아니 파타 이리도 담바 덴들이나라 아니 노라 셴마 존라도 도슈즈라 도춘춘즈나도 덴라도 제우르기문가 덴치니 저디 저디 그저는노라 친나다 자효나
1: 저도 저런데다 히니 사트로베 콘로라 사캄보데 누그르기네
0: 밀 츠칸토 사캄보 간좀 콘레
1: 아 제 데 트로벤 드차도테 최자 몬보스노라 코코라잔 로그레
0: 다소 스마긴치스나 저라티 존드레
1: 요레 참아 요레
0: 요레
1: 최차 몸보스 놀라 거라 잡차도 대사든 양부 놀라 도메 바시 차그릴
0: 최차 카시 요르라
1: 요레라
0: 최차 카시노 최차 안노라 공바 동보도 드니 옌바제 옌바도
1: 옌바도 요레라 옌바 토마타스 니사 손사 비마 시바야 보조테나 손선 로고그릴
0: 디세 린통 티마리릴
1: 두츠다데 칼레 참보 요레라 히니타 산 두그로와
0: 오레 산 디디우
1: 산 든던다 막 쇼테롱 텐던 두그로와
0: 마지롱 디엔 사캄보
1: 디그레 차차 쩨디 시토 마르와라 다데 칼레 참보 요레라
0: 디게 초마이날 찬도 곤조
1: 어 곤조 네레라
0: 어 곤조 네 쿄토 카 사 짱마텐다 코쿠 주차티나노 차사 델리카 라잘도 튜닉 주차체 귀신 거야 레라 곤조 네 약콘디 사캄보 콘드로
1: 레라
0: 아니 긴초스 다선 콘스탄노 콘레도 아니 치기 긴치도 아니니 로바트 쪽에 렘트 쪽에 냠볼 사트 깜보 처마 냠보 메휴론라 데인데 협여절 거야
1: 레라
0: 데디딘 협여절이 라차 채널 채널다 비셔동레
1: 다 토와도 다티기 그리나 보티 라차 임박 제디 시제브족 세나 조탈 마릴
0: 어 레다 롱 다 흉조사 그 라차 채널지 라나 데
1: 레레
0: 데르조
1: 레레
0: 데닌디 투자노라 콘 데이 협츠조 차제 데선라 인지라
1: 레레
0: 차제 살리도다 사든데 ᱛᱟᱫᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱡᱟ ᱱᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱡᱨᱠᱚ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱤᱥᱤᱱ ᱨᱚ ᱛᱤ ᱪᱟ ᱪᱤᱥᱤ ᱡᱮᱢᱱᱟ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱱᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱚᱪᱮ ᱛᱮᱞ ᱪᱮᱥᱤᱱ ᱠᱟ ᱡᱚᱱ ᱪᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱭᱚᱨᱠᱟ ᱫᱚ
1: ᱭᱚᱨᱮᱞᱟ
0: ᱪᱤᱪᱷᱱᱟ ᱱᱟ ᱤᱥ
1: ᱥᱟᱛᱨᱚᱣᱮᱱ ᱫᱩ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱢᱚᱠ ᱫᱩ ᱪᱟᱫᱩ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱴᱷᱟᱡᱟ ᱥᱟᱨᱩ ᱥᱟ ᱭᱚᱥᱟ ᱥᱚ ᱭᱚᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤ ᱱᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱯᱮᱞᱚ ᱪᱷᱟᱞᱚ ᱫᱨᱚᱣᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱛᱚᱱ ᱪᱷᱩᱪᱩ ᱧᱮᱥ ᱫᱨᱚᱣᱤ ᱠᱚᱨᱟᱡᱟ ᱥᱟᱭᱩ ᱜᱚᱨᱞᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱭᱩ ᱪᱟᱫᱚ ᱭᱟᱞᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱯᱮ ᱥᱟᱛᱚᱱ ᱥᱟᱪᱮ ᱭᱩᱨᱤ ᱪᱷᱟᱪᱟᱪᱮ ᱛᱤᱱᱚ ᱥᱟᱨᱩ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱯᱟᱨᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱨᱚᱣᱤ ᱞᱚᱜᱨᱮ ᱛᱮ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱨᱚ ᱵᱟᱞᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱚᱞᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟᱱ ᱥᱚ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱛᱟᱜᱩ ᱢᱟᱨᱤᱞᱟ ᱥᱟ ᱯᱟᱨᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱨᱚᱣᱤ ᱞᱚᱱᱫᱚ ᱢᱮᱱᱤᱛᱤ ᱥᱟᱛᱤ ᱥᱟᱨᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱯᱚᱪᱷᱟᱜᱨᱮ
0: ᱦᱚ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱪᱷᱩᱪᱟ ᱡᱚᱫᱤ ᱯᱟᱪᱮᱫᱟ ᱪᱷᱩᱪᱟ ᱛᱮ ᱱᱚᱱᱚ ᱥᱟ ᱫᱚᱯᱚ ᱪᱮ ᱧᱮ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱯᱟᱛᱤ ᱨᱮ ᱞᱩᱛ ᱠᱚ ᱦᱚᱱᱚᱱ ᱥᱟᱥ
1: ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱮ
0: ᱛᱮᱱᱟᱞ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚ ᱭᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱫᱞᱟ ᱚ ᱢᱟᱠᱛᱟ ᱜᱨᱚ ᱦᱚᱭᱟ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ
0: ᱛᱟᱱᱤᱱᱤ ᱚ ᱛᱟᱱᱱᱟ ᱥᱟ ᱪᱮ ᱵᱤᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱡᱟ ᱛᱟᱱᱱᱟ ᱯᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱮ ᱤᱥᱟᱹᱵ ᱜᱮ ᱡᱚᱞᱤ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱞᱟᱵᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱚᱨᱮ ᱞᱚᱜᱩᱥ ᱠᱚ
1: ᱨᱮᱞ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱡᱩᱨᱤᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱱᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱡᱩᱨᱤᱱ ᱵᱚᱫᱚ ᱡᱮᱯ ᱥᱟᱯᱚᱛᱱᱟ ᱪᱤ ᱜᱩᱴᱟ ᱠᱚ
1: ᱨᱮᱞ
2: ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱦᱤᱞᱟ ᱦᱩᱱᱟᱭᱟ ᱠᱩᱧᱡᱤ ᱜᱟᱣᱟᱢ ᱢᱮᱵᱤ ᱱᱤᱵᱟ ᱢᱮ ᱜᱩᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱢᱟᱨᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱠᱟ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱠᱟ ᱥᱚᱡᱤ ᱡᱤᱱᱵᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱚᱣᱟᱱᱟ ᱫᱤᱵᱤ ᱠᱟᱠᱟ ᱪᱤᱣᱟ ᱦᱤᱡᱟᱝ ᱪᱮ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱ ᱭᱮ ᱦᱤᱡᱟ ᱟᱜᱟᱡᱤ ᱥᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚᱨ ᱦᱩᱧᱩᱝ ᱫᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱠᱟ ᱡᱟᱝ ᱤᱧᱡᱤ ᱢᱟᱜᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱮ ᱥᱮᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱᱭᱩᱝ ᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱚᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱜᱟᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱩᱝᱫᱤᱱ ᱭᱤᱞᱟ ᱛᱮᱢᱵᱚ ᱡᱟᱝ ᱱᱮ ᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱜᱟᱣᱤ ᱞᱮᱞᱟ ᱱᱟᱨᱜᱤᱱ ᱦᱩᱡᱤᱱ ᱭᱚᱵᱟ ᱥᱮ
0: ginchi gi ge tsa sa zo sa tra te mo da yin da wo de ni ni di te chali na la men da ma da do de ni ni den dan da ma da chu tsa bo da do tu a nyu
1: thong nyu la
0: chin ne
1: de ma ga re da cha zo re se na ma chu so na chen bo re da pa lo chun chol da kan da le
0: o re se na chen bo re zo
1: o ta ng ga re ko ke ja che shi go se na pa chu la chu ja da sa da ka de ma ri sa
0: re re re
1: lo chun chol da ka ye me le ji ma da no chu la chu ja zo ma thong nyu la Hindi ta rong gatso tingi chani mok che zena ta che san yandu sa yomari rong gatso ta te ka tseb zhe chani rong ke leka rong pe le ta te ke chenpo ri tingi do la ta ta leka de ta nga tsu rong gatso se rene sho sha de nga tsu jumzi chi chari la nga tsu taman samu chi nsi na rong ke pu mrek rene sho sha de jumzi je je ke chenpo ri sam te ka leka de san no ni gatso tsengu de len du ta nga tazu zeli nonda ri la ta trans na so ja ge na nge che ji ti san san ras ma le na she bo me lin ras
0: sen ton ba
1: o sen ton ba ta ro ndo de ta tro we len dun ta rong sam le ka de rong len du ge na ce ni mo ra ra ne sho sha de nga chu jim ji je yo ri ni ni ta le ka de rong ga cho ce sa de te sa she bo do la
0: Re. Tama mon chisa ke ta leka chili na la ta tofo zang chi dara hoya.
1: Re.
0: Rong so so ke gashu da tuni ke leka tanda, tuju tanda, kali kamar hoya.
1: Re.
0: Ta zon ta ma yemi ke chao sanan chenpo re zin na la ta goji yo ta.
1: Re.
0: Chi na ta lo chun ju ro hoya.
1: Re.
0: Goji goji lo kumar hoya.
1: Re.
0: Tengin sa di ta yin chi na la ta lo so ke koka tsama ra nyong dara hoya.
1: Re.
0: Ta yin na la ta lo chin tsama tar xin. Tandrin zho nyong ro hoya.
1: Re.
0: Tengin yin sali do ta. Dengue yin na la ta ginchi ka lekan dami mongpo zonyong yo jiri.
1: Haa zonyong.
0: Chanda chanda la zonyong leka.
1: Ta lobra che mong mana shanshi, boji.
0: Shanshi boji.
1: Laozhe lobra sanu re la.
0: Laozhe lobra.
1: Re. Te teno son. Te nito nye zaozhe lo la. Ta teni lobra tunti.
0: Yegi lo la tun.
1: Lobra tun za de te nga mani ya wong la sa de payu pes. Ten ro pu ma te la. Ro mo pu le jonsi chiri sena ta. Chano haka rong, chano o tong ting ki ka tong. Lo dra ta polo jia ka nga.
0: Re.
1: Ta kongi ka ngi rawa chenpo jiao yo re.
0: Re.
1: Ten nga ta tanda ten rawa chenpo jiao re ta la sa le tru de nga la. Nga chungdu ni chi sena ta chongle re ka nga gabu shu.
0: Ta ma rong su ga shu ta.
1: Ta chongle jiao go do sa nga tru we de. Te, kieno la pe kaba dja, nga nguko, nga magza, tonge tsongja, keja turu shi pomdu la.
0: Si.
1: Turu wedi nga dawa son dingi la. Te, zupu ka la kini nguzi kajiyo pa di, jini me pa chasu.
0: Ri, loda tuyan tsini dawa son si, lasa
1: di. Te, me pa chasu si barwa, nge sa gurwa, tongurwa, kongurwa. Te, turu wedi dingi nga, kozi me pa chasu. Te, rogpa do, lodo kaba dja, nguko shozo. Ta truwe kong re la.
0: Si.
1: Te kongke kong du. Kiene ta kongke kali di. Tru sin ro roa. Tani ta nipa zogu na ngô tsaburu wala.
0: Diri.
1: Zogu pomdu la. Te taro we. Te nima rari la. Gomu nga se kange samasai.
0: Nima che la?
1: O. Ta ngoma rinja na keja tefshi na tsuma yi che jiri. Nito nye tsa zelu ta keja tefshi na yi che ma kamu ri.
0: Dari, dari.
1: Hinti nga ngoma ne tsota sani ngui. Tsong jia ji pa ga sundu ta. Tsong le ska du tog na. Ta samu tongpa ro wala. Rōnlō māgzā mōtsa tsē mēdō sāma sāchī mēnyi dō dō tētō tsōng lē kā nī tōg nā sā lō chōng chōng yī nā mī shī sā nōng dōng mī shī yī nā mī shī tā tō rōwē dē yī ngā lā sā tē tō rōwē dāwā sōng sī dē tē nī mā rā rī nō gōm ngā pē chū chī wē tōng yī sē nā tā pē jīng huān bē mē sō tō tsē yō wā
0: pē jīng
1: huān bē mē sō
0: tō
1: tsē yō wā pē jīng huān bē mē sō tō tsē yō Tā tā rūwē tsōwa jīngā. Tā chā nō kōngu kōngu tō tā tā nī gu nā nī pōgu mō ndō lā.
0: Rī.
1: Ngā lōb rā chīmbi jū rē nō lā, tā sā jī, kōng jī, lō rī sā yā, tsōma chā nō kō tōng rō wā. Tā lōb rā tōng sā tō lā, tā tō chā nō lā kwa sī, ngā chā gō tā, mā tī nyō lā chā ngā, ngā tē gō tō sī nā, ngō tsā pō ndō lā.
0: Dī rī, dī rī.
1: Tā chā

gong a ko ji ye. Bacha de re ji ya, sa ngui nang bian kun se wi du ji hi yue ba di, ji ni long ge ye. Ma ka ki ji, zhu ye, ca cho jie ji. Bacha de re se tu bi, nguyen zi si ju ye jiang, du ngui to bachi gong a ka ji, di to nga yin lu ji ye. Ji na gan xie tie la ka dan bi, nu ki na lu di, si zhe dun yu gu. Yen ya, ji lu nui nang, go ba gang ka xie lu di, ba ma jia ba xie gu. Tutsu yowin zhi lan bachang gui lawam, yana rui labo yu. Zhi rui bi nang, hanzi sebo mangbo ndu ba tang, zhi ni longwi ngui zi di ri ji, zubu lo nui ba kinbo tenji yu. Di nang zhi dan zhu yin yu ga gwen kor yin ni nyo wa li, mangbo nyo mu zhung, mang zha na bachang xie wa tang, rui ni zubi di tang la nui ji yu ba shi. Zhu nam cho, gong se ba di nang zhi dan zhu yin mangbo nyo ji mi bi go shi.

sangkara katsi bi tebi yi ngandu. Chade u siwa tunse, lukdom tang shikse, kyo sangkara ki tse tsam chi ni. Tansu, chayi yu kuzhuk tamche la. Jayu, yige, ntu chuma ki, gongsa tamche, niye tante. Ntola, nangyul kyo da, tenjul namche ki, teni ki tirab chebi ki luju. Rimchi ni tenu chayi yokba la ta. Tawa la tena tenpa da nyamdo, chade tende shu ni, la tsangbi ki kumdu la, ten tangwe ki kab. Chachin tebi ki teni, chachi jing yi sebi ki kab. Chachin ki ki nga dena yunga de, nga gona mi yu ni, ting hai yu la yung kubi ki tawa de. Lu yi ki tangchen mambo tong tong tubi ki kab. Lu jen jabu tong na rin jen, lu mingang kabu sebi ki, lu nam tamji la ni topo ji chen. Na su tu ji ki tenpa tarmi de, chu ji yi ki, kachin ji ti ki. Tani, doi mabam, yoyi tsumu, manda jiji nangyu la, tani mesha da, dasha, chisha, tamji, shakya bako, choye nangdo lo, lo, lo yi tangsa tamji, tangni, yonwa saju nyang, yonwa ngabo de, tongdo ndukbi, ta che nambi ji, jinda che ji, ten hayu la longjo bi ji, endo, semi omi ji, chungo de kamshi e da, toba me bi ji, yoyi ndangba de, nukshi e da, tayi mese bi ji, Pansangin shinan ribu talo hasi sumu sebe, chadi tiba. Tenyan sa tsangba karbo si, ngo tsashin ki yega, ngo gozum kebi. Chachi yu sumba gongta. Nyeje tata, cha dungi la, mebu nunga tenyan, zuyo sewa. Zuyo sewa de, nga ka lenti. Nyina chachi oma ji, nenda di pepa gozin ki, ta jomde jawar rinyan naso la. Jomde ji, sanje namna, dende shuku yu sebe, jomde jawar rinyan naso la, yara dende shubi chade. Jomde nambara nungzi, jomde dhanyu tuba, jomde shakya tuba, jomde tsepa mingga, shuku gundu zangbu, nungu tukje chenbu. Tani, sangtuk pargi tsemu, shuku penman yungni, tenchang. Ne, susum chukyuki shinkamdi, ma torje pamu. Ne, oma jengdiki, nyechukni, ma kachyuki lhamu, kachyuma, zubiki, yishiki, kandoma, nragim, mbumji, korde tani, tingi layula, kona samjiki, jomde jawa zingi niyula, tani, Tānāng tāmjī, tōntū tōpī jī kāp. Tēnē nūp kēwā jīngi kī shīngtāng nī. Tōmdēng kōpō yōpā mē dē pēp dē. Mē tō pēmē kī sēmchū kī nāng nō tsūrū jūpī yā tā sā yī jī jīngtāng bē dē. Kātū jīngtā yō yō sē dē. Chā kē hāshā chokar kī. Tā kātū hōtū lū yī kī yū nī. Lū jīng kia pō dēng yōngā sā jū tōng nā. Jī nāng bā sā yī jī lōng jū jū pā sē dē. Tōmdēng kēwā jīngi nī yū lā. Nē tēnē mē tō kī tēng sī kī sē sā. Mē tō kī hō hō nī jū pī kāp dēng dē nī. Nyongwa tongta mi. Te chang shamba la yi ni yu la. Ta rinzen chu ji ko lo gubi yi ni yu chani. Tata chungzi tam tu nubi yi chu ji ri. La chen se ni gokzu lu yi yu ni bang su na. Nyongwa ritu simchen tam ji chabi ni yu ji min duk. Cho ji ji ga chen ji buwa tani. Dei duk ta yi misi du na tam ji xiang wang jie ba ta bong duk. Se na ji sen du sam duk yi su la pa li. Ta tam yu yang ta ba nang se di. Ngobo yu ba mi yu kun tani. Lo bin pe man jung ni kong nam bi ji zik bi ji gab tani. Ha changpa karpo lo, ha tu kyunwa yu pi ji ye nangne, ti ji nangne, ha yi pa tu karpo shesu chakpa te. Ha pe jiawa ngabja nang, marak pe jiawa ngabja nang, teni ji jeni susu teng ha yu la sani, lo sumja tsam ne. Teni fara nyengi yu la nyengru, chapa kawo sewa te, te yi kapso lo, nyengi lo la, lo sumju pato la yu. Teni lo yi yu do la, yang kono suju tsam mare pato la yu. Teni ha shenji jiawa simchen tamji ki nrodo kono, jie chani. Tā tōpa chimbīgī nīla yōpa mīgī shīngkāṁ nā mēdō pēmīgī nāṁ dōgū tō kōngdē kōng tētō yīp. Ār tāyantā wō lū lā yōpī tīkā. Wō lū yū yū nī lū tēngī tōng nā rīngdē. Lū lī nā tōg tāmbī yā rā hāi yū lā tēngdēng shū. Ār tāyantā yū nī yīngdē kū lā tēngzōng tēngkū rū sūngjā tōgyō dē hāi yū lā tēngdēng shū. Yāng tīsīgī jābū tāngkō jēmbā tsēbī tēnī lā tāngsōng jēmbū nīgyūp tēngī kōng lā tōmbī chūr kōngdē tēnī kōng nāmbī jī kātū yāng tāpān zēpā tā. Kato yang taban zebi ki, ten dursan duki ki sula papda sedi, kongo nambi ki, zini mishi jingi ki, lana yinbi ki, ten ni sula cha sedi. Gopo yoba mi ki sungba, ta sula cha hita, jenambi doyo sedi. Hache tsangpa karpo ki ya, ta nasu duki luba te, tsuki ki kachin jibo dun, dobi ki kapabde, nga la unru, nga unru o sedi, kongi ki lembi ki kapi. Gopo yoba mi zan sanji shikamde tsepa mingi, chacha tuba kongo nambi, che layi jibo tsangpa karpo te, chun tuna. Shewa ki juni nende mato ji tabu ki juni jawo de se mato, du mato. Dosan tu ki me, pao yenda mendawa ji goyo se teni, nyingi kula tenzong ki wana nga anro se. Wana che penna, tabu ki juni se tukjiri de sheri ki juni nende mato. Sheri ki juni nende mato na, tabu ki juni se jeli penpa me, jawa teyi mangza ya langne, duri ki shawu jeba tabu

0: chokoya kodrung luhan chenji. Tata keto ba yongji rereja neze nung jinlang da xiowe nebo zola nyangi xiba dung. Nga zu jiong rongye ji ngintra jibo ya ba nyongzor samo zang. Lei zan nga zu chuchaw shiji Xi Jinping ka kake gachin ji gondiang ladara tiancho dinte zene mola zocho zaje de lingin gachin xela zene. Rono gongye diante datin ji zocho lingin lido zaje yangxi zambari. Jida gebe ci jie nian jidong gogo la jibi jalan nian jie zho xiong wi le diang gachi chi xiu jia tami ngao zhu du zang sa le ye. Jida gebe ci jie nian jia nga zhu chi zi gaba ye me se sangye ba rujo zayel dan jo ba dong diane jidong gogo dong ba da jile jie zang ma du xiong san ye ba ri. Jida jibi ci san chi su ji nian jia gomba ne da ba ra do mungbo gor ye ba dong Tachya gochya dungbo ne nipe bar xiongsen ba dung gochya sanbe langye di yebe ninsile rojo zajira pintu ngijin yebari. Zhongguo ene leja rojo zajila ji xiesura cuchangka zuzhong hupo yi. Nga zo tata yesa nian gogo bar sado mungbo pangsu tiendo bi tenga langye gongda yemi ha gogo mendo. Chika xuxin je ne lang tsuma nopa la tiendo. Tachya nga zu lingi zuwa na nga guo langwara xiongje de yenbi nga zu nuxio gongye lingje yanxi sambari. Nuxio ye gu yanglang xiongwa tong du zang, cu kao ka rujo zikin ji zhong yanglang jiaji tong satin tato wang tong, nying ka da xio qinglin ziba su ji, tingji ra ruri zige ye bari. Yixi yanglang za yao gongte la tong, bo ten ginsang tenne nyano da chong tongbo wa tong zhubo su ji, jimi do ji. Nga zu tata xiong sanbe yonglang kao jie jiaji tong ne rujo le dian dila ngong bil toba zhe ye. Jizhuo ngao gong bar xiong san ji nga zu lang yi cong ma jar da sati da tong de kore dide toba za jie tong yonglang jie zungu zi jar da jar da go ne rire jie yonglang ma jie wa za jie yan xi zong bari. Jago tenchi dian jiao ba de rujo zi jie wa qin ni rukao ki rupian qi mo jian ba. Zhu yin fang ki. Rin su jia yonglang xiong san ji nga zu zi yu qinli rukao ki zu yu rukao tong nyam de. Le de da yu qinli dixi dixi ru zi de ma de nian kura jia rire tong nian ka yi bi ra ra la nian qi mi para da yu qinli zi ne. Cu jiu rima wa dian jiao ngen li za ji yan xi zang ba ri. San ge bi xi du zang ri ge na. Da da xiong san bi yonglang tong ji zhong gao guo wa ra ba da mi dun jia yong mi ba tong. De wa gong ra a zhen zi ka xiu ji. Xiangla nipa de la ngong xiong san yabari. De wo ji sa atin si bi la ngu jiang kye nyong ba ye bi. Xiong nir le jie qi ra xiu qin ro jian ba dong. Atin rukao ki ngao gu cu si tu si tang zin jia lang bu xiong yabari. Xiu tian ni qi ngu jian za ji ji da ge bi ci jie nian jia ko tian qi dian jiao bo tian ru jia rukao ki. Le ta su qi le di qi ra qi ne ji zhong ngao gu ngao cu ra nyong de tu da yu qin lin ci bi cu jiang zou ne. Da yu qi nian dong, nian zhan ngan dian dong yu, le dian ya bu zhe ye ba ri. Ni qi bu bie mong zu ni bu dong ge zhe ya bu zhe ye jian, da jia ge zhe sa qi kao de ngu zu ndong yi ku zhe zhe ba dong, zhong qi ra dong dong, zhong zha la jia rong ba sang ji, min dian ba ge zhe sa qi sa jia di zhe de. Guo jie min ju dong mong zu ji, xin lin si wei le dian zhe ye ba ri.
1: Da ga lian kong ni bai ni zu ro, xi zhong ge zhi nu qi chue jin lang de song wen de bu ro, niang yi yu xi guo. Hida gubi tse jie ni, hizhong zong, hizhong zong da do ba yu ba zhi. Yong dang wei ji shu ju yong ba, rang xiong ju ju zhu hi gama tse ting dang, chao jing nyo sara do dang bi dang wei ji wu yuan, zhong go sang yong ju ji ju zhang, wang kun. Yong dang wei ji ju lin wu yuan, rang xiong ju ju ju li zhu yong ba, ren wei dang, ten ba ji hi gu ru xiu yu ba zhi. Nye sara ru xiu nong xiong kin, jing zhu ma dang, zha qin ni du, bui ma, mi zun ru xiu, gu tai ba, ye de mo ma ni do ba min de mun hi tu mo so nyang ni hi gu ru yo yu ba ji nga ju chu de gu dang ga ma nga ju nga nya yi tu ka zun ni da ji zhong zhong da jie kan yin so da yin de ga ra yue bie mo cong mi ji zhong ge ri nu qi chue ji lang do xiu bie de bo ro dong xiu cha bi nga da ni nyang ni ga ma sun qi yu ba ji ji ri nu qi tun gu jie ru xiu xi yu dang yong lang xiang yu ru su su du jie do Nyangyi xue ba zhi. Nyangyi xue cha ji, yadara zhengwa ta jialu linbin zhe gu cu yu ba zhi. Nyangyi xie gong jiu zhi ji, xio ka ki ma ta mu tui di, nye se ru xiu xie bi, li ki nu xio yu ba zhi.

0: xuyên phụ bì dàn lăng nhìn chế chó nhàng xu hì bì chù. Chù chù chà bù yuà xù chì jìn lì, yung lăng nhì sà chì bà rà chà dùm tàng tù chì gàng khu chìng bù yu bà chì. Chì rùng zhùng dà jàn zù zhùng dù chà zù dà tàng, dù ngù nì lì zù bà tàng jìn jìn lăng kù chì kà lù à chù chà dùm tàng tù chì lăng xu yu dù hì yu bà chì. Xàng lạ tì kù chì sàng chù rù xù gù yìn, xì rùng zhùng dà rà zù zhùng dù chà lì nguàn kàng tù, Loki chali meda chua dang, rikur jia da ro yin ba zhi. Nye saru ro xio kundun bu jiju ro kudu yir ya. Le zuwa chui, du cui dan zin yin ni, nye saru ro xio li du la ku wi jia zung zu yin ba zhi. Zog zun ju cha zu zhi le zu ba yang shu hai yi. Rin qi mi ni dang to qi mi jie, xin qi mi jie ji jie jia zung yun ku qi bu yue bi, ngan cui lin tun yi di zog yue ji xie ba zhi. Lian tuan xie xin bie jia zong di da, cha zhe bi tu, zu ji sa dong du ya ni lang ko jie xie ju ru gong ni di yue. Lu yong nong ge chuo zha du jo ni lang ye ra ju mu qi ba ra dong de po pa din, ge cha zhe zui bie lang ngu chu yi qian zhu gu yue ba zhi. Jia zong di da, nye se ru ko tu wu ji, chu qi wie lang ye dang, chu lam ko tu ya ni, chu ju sa ding dong dang lang ye zui ni, zhou chu ka di, nye sa zhou xiu li dun pa jiru kundi dung yu ba zhi. Zhou zhun ju jia lin hun su jin ging hua, ma zhong qing ki. Ngan su ro xie qin nian gu ni, da tong ju xiong wi, de jie cha to lin hun xie di, jia zong ga gu zhong zhou xie lang zhu yu du xie wa yin xie xie ba zhi. Jia zong pu, nye sa zhou xiu li dun ru ba ra da dong, du qin bu gu jiu ba zhi. Lu yung du chuo zha du jiu bi, du qin bu tang, du chi bu ga gu jiu ba zhi. Nian zhang ji, dong wu yu du, san wu chung kwa dang, sa lu chung kwa ji, wu xin bie du qi di da, lang zu yu du wu yu ba zhi. Ka lu wa bie mi, lang zu yi ju cha gang meng wu ni, lang xia dong tu bie zhuwa yu qi xie ba zhi. Wu xin bie, du dang ji lang kong nu wu yu ba zhi. Xi zhong long yung nong ge lang bu ga ni, jin jin ti ci ka zui ba ding. Du wu ba dang, jin jin xi ju an zhi tu ya bu xin ni, Do nam lang yi zu yu du xie tu ba xie yue. Jian zhen gu dong hua, la du ji, ngan cui ngu xin bie du cha du xie ju yue ji xie ba zhi. Jia zong dang, du lu bi lang ku ru ju mi qi ba ra nui qi ku ji lang zu yu du du ni, chu lam ding dong dang lam yi zu yu cha ngi lin xie yue.
1: Daga le kong ni ni zi bie zi la, ji da ge bu ci jie nian, pe ma ka gong min ju rong gu yin la ra ka ge ni zi bu bie mong zu dong, Nyingxie ruqiao jikin cho la guji minchu dung, seni xiawa, rongu duxie suja xiaogido bari. Jida gebi ci jie nyanja nga dhu pia maka gong minchu rongu yinla raka jidung zhongda la jipo zhong cho la jie ne. Zhongmo cho la nyingi daji dung min jie bari. Pia maka gong minchu rongu yinla raka ki kongmo nyamu ho yi. Nga zho ndagara mongzu cho la rime du minchu ci jie ye ji san bari. Jibo zhongso la dajia sali xionni bu yongbi mungzu kajie gede ceye ba dong, neche ye nyongwe mungzu kajie dada yong ngunzha nyami ba ri. Ma bangga minbi nige daji dong, min jiba dong du zang, ngunje rinpo senso dongwa dong, sendang hiri ceye ba. Lhasa nanda ge rurang je ceye ne, zongmin ngunzha nyoto ba ceye ba ri. Jizhong zong sali xion, sechang zhongso wa zhongma cering gi.
2: Poa mezik je, nindi poa yu nire jeba nage, poa yu amsi la kamun nungu. Nga zato ba ante ten diwa leo, takse le shinan pe yu gi la uzo yin nae, tansan zule ne kale khasu juwe yu.
1: Jidong da rarai ja neche tenji, pia maka kong ki, maka kong jejo mingkong tong, gin song po rishin she ki, rangning hengu chanze tenye su, chenpa mongpo che ting, minchu gongze ba le chok bi, minchu rangu yin la raka zo ne. Cha da jidong zhong dal da je de, kwa je minchu tong nige doji tong, Min ji ba, rongu duxie suja le dian zhoba ri. Jida gebe ci jie nian, min ju rongu yin la raka ki, tatang rujo jikin, bian ma zuo xia di jikla da, cu yung ni rongu duxie le jie de, jia di ka jia kuyo dong, che ting dian jia ngilin jie ba ri. Bian ma ka gong min ju rongu yin la raka ki,

gawa ngun para seba se inba te. Pena, chungji lo mi lo cho, zui bi changli hinba. Ngayi chungji xiangba, la yu si li cawa. Ya gun joa meba, la hin shoba yindo. De la si chung jo mu, nisa ya gui sangshun. Nan la gaman ziba, sa la mi don ziba. Sa da nanji bar do, da ge chungji ziba. Chui ger chungi dawa, si me to ren ka chin. Gozo zarin hyung ma, tosin gangli gawa dabo yindara, parubi sezo dan hizhue gang hinayang jidin na zibi choda, libi cedu zabi ngubo biguni chunba sibi, rang gawa hyoche la zaba dan, yinji ziwa dan gawi simba, tundu jindunba ngusir dubi chunbi chichu yola. Dungu chowi no yindari, yuno pomo pinzu jia, Zidong gandrwi taba tabu dang, ye di tabur dini, nao ge yun si zhanglin di ba, ma ci yi langbo niang du si tui ba xiong yu. Dindru jindra xie la jomi gul jindza ki. Dina dindru ge siwo di gandra xie gui ba dang, siwo gandra xie la dindru jo na cang hing le ba yin min ju bi, za ki ji re di da yin. Lang yu nying ba yin yang, do ba yuan na cho gu. Chung zhi ca bu mi jang, Zidong yuan na cho gu. Chung mu qi la ma di, Chogya rinwa diyo, jangma chila ma di, jangcho yobar diyo. Singar lodan tunbi, yiwun chiorang mena, ranglui deji dongjang, gawa yila mendo. Langcho dawi ngunba, sagin deli kiba, adar toyi ma na, bumi gongni diyo. Simba tunba yedang, nyangdun rojo shona, langla doba mibara, rogu shonya jaba tabu, zagi dida yi. Gondu langwi zagi dida li, Dindro joyur na, norji shoba da, wangchi wa xe ma yinbara, zidong din la, poda zhengwa, pinchui lo tun la, sin gawa xe yin gui ba da. Zidong ki jang na, norji winayang, ma ci tachung tuan la, dihin si ba yinba, ni ji jue bi. Nga jue bi bai cha dang, xun zhe jin yin zhe da wa, chun tuan ba ma si. Kung ju, rang ge dindro dang, cho war jue wi, ri wa dang, di do ge da wa yang, si bur chun yue. Xiebu gang xie zang wa dang, gang xie ngin ba, gang yi du wun wa dang, gang yi du ma wun wi ti. Mere su sura da da ri yue la, du ge su sura yang, ci ge mendra wa ri yue. Du ngun jie zu wi nu, mere su su ting zhu jo yur jie xiebu la, ci mendra wa ri jue ba di ne. Mere di, nin zhe ta wa dang, zi chue ta wa dang, tun ba xie yin ba ma si. Zazie di nan dun jie, nga xie cang mer qi bi, mere na yin dang, du ge rang yin hiu qir din ba ne. Zazie di qi qi qi qi qi xin yi. Zidong lan jua ma dong war ju bin za ki. Di na guo qin da bar qi qi xiong na yang, pin cui jie zidong da din ju mi ji, ta xie xie bar ju bi za ki ji ri di da yi. Bi na, qiu mu yuan na jiu xiu, ba le yuan na chou xiu, nga dang qiu xin wun bu, jie jiang qiu ji ma ri. Ri zi mi du xia wa, gang dang qia bi ga xia, long dang bu yu cui jiang, mi du de ma mu niang. Sada rimu sui bara, li su labu yinzhu, sin duin za sin rimu, sui jiang sui tun mendo. Rinku kawi ga jiang, ri xiang gu ni yongqiu, ri xiang qiumi ga jiang, gu zhi dang ni yongqiu dabu, bi duin zha qia la, jue cai nong er qiwa. Kun jin dang tai zui jin jin dui qir din bi za yin de ne. Qin zang dang xie cu jie ga jia yi, nin zhe lan long ga wi, nan wu po mi kun jin jie bu zha dang, tai zui jie dam jia yin xiang. Dili, gaibar jie xiong yang, zidong lan jua ma dong yi nga zui bi nying dui dang la san di tong tui. Pin cui jin le, rang ge cui qi dang yong na, xie cu ji jin bi, zan da ga ru, ni gai ka zhe jie cu wa xie gui xiong yi dui ngui di la di ni. Nga zui bi, zan da ga ru, ka zhe wi xiong nang dang, nyang zong ji ri go, jin bi xin ba ji cun bi, za yi mang bu sa zong xie yue ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou xin xio wa ma nang. Bochong chwe jir no zang, jie wi du xie xia yung. Xiang ba sang yung zhu kira, do gong nying dang ma song. Xiang bi ong yi wu la, mei chwe yi gul jie gi. Chwe ni lam yu jie duo, zang yi man zhi nang tang. Nga na lam yu chul jie, chung yi man zhi xu chu tabi, yin da da nang, pin chwe zhe ga wi jie dong tang, zhe la nye wi du jie, sin jie xio nang nang. Xiang bi ong yi wu la, mei chwe yi gul jie gi la su bi, Jue tai kasirin dengzhi chunpa xiyue ba dang, labar duo. Tou xin xiu wa ma nang, zang yi man zhi nang dang, chung yi man zhi xu chu dabi yu, kada lai jia dang, xin xui ju bi, pin cui jie zidong ji yu, lu bur leng de.

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwi Sengke Namba, Nganu Bejong Longti Nintin Likung. Kangke Longchen je Santa Chiti Lenzin ge Gege Lozani ma yin. Tini ngancho da Longdi Goma ge nong la. Tini Laden ge na yi li. Da Miksel na yi niba li sya wa da na yi yoba gishi. O di ni ji chibar ge zambi. Tini nandi mu nyungwa ji ngancho ma hiba tenzi jiri. Tini dira da Longdi Goma ge nong la. Na yi yoba gishi da njewi ge. Ani zhuwa nying rabu ji sangi shi jiri gyaya wari. Tini dira da Longdi ndi ge ngen la. ngazo thomar chwa tin ni ko la ma sa hin do di ji zo ji ten ri chwa tang bo de kang ri se na ta la za xin ta la du xin xi bi ge ni pe ji de ni de ani su de pen ji jin zhang de ji bi lu tar na ani nai ning ba da nai ge ba so so de ne kang lan jo s chi ba de kang ri ji to nin ji se de ri de yin de ta de ge ne ga ra bo de chi ri se na chi kurang ge Namba tang, kwa ge zhitsir ge toni xie yabayi na, nda nida, anin rabu cha di bari. Da la za shen hibi ka sara xiawi yil da. Ahan, dini la di la dengi chi. Dini za hiba di, da ngang su yirji ngibu si. Shen ji di za shen gu gura, yirji ngibu. Dini shen hiba di xiawa ri. Dini di sara xichen toni xie yabayi na, da di xiawi yil la dengi chi di la. Za shen hiba di xiawa ri. Dini da la du shen hibi ka si yang rabu si. Da de xiawi yi la de la de yi du jian ba de xiawa ri. Di ka xin zhen ju ge, dini li jing yi bu de da, ji du ji za, de ge qi bar zang ma du lu, xe dang ge da, ci kurang ge, zi dang ge dang, nan ba ge qian ni di ba yin, di ji ba qi jiong cha di yu shi. Dende yin ba yin zang, da nde nying ge qi bar de, su de bian ji jin zang de ji bi, ge ni lu dar na, qin de nye ge re yi se ya, da de re. Da nde zuo de gang re yi se na da, su de bian qi jin zang de ji bi ge, dini na yi nying ge qi bar de, gang ge tong ni nye ge yu re yi se ba yin na, Ani, xiawi yil diyam, diyadan zhebi ge li la, ani, pento yu me ge chani, ani, nai ni yik xeba di, nye ge yosh. Tenzhen yin ba yin zang, ta di ge lu ter dan na, ani, da la za xin yin xibi ka se la, ani, xiawi yil di da ri, xiawa gang xiba ri zan, xiawi yil di la za xin bi xiawa xiba ri. Di na, za xin bi xiawa di gi, xiawi yil da di la, pento yu ga me ta dil da gu shir. Di na, ta da la za xin na, da la pento yu ba di, nga zu xin ma gi ba, mi ma gi ba cha di yor wa. Tātil tuā jāna gu rī, tātil pēngir rūwa. Tīndir xiawī, zā xīnbī xiawā, tīgī xiawī yī tātil pēntu ngintu gu sī. Tīndir yī bā yīn zā, xiawī yī tātil pēntu bā yīn zā, anī nā yī kī bā gīshī rī sī. Sētī bīñī, lū tān na. Anī tā la tū xiong yī bī kāsī la, xī tān kā la cī kī tachā da, nā bā kī chā nī, gōng kī tā la zā yīn yī bā da, jī bā jī xiawi yi dai dai la, da dai la da, pian tong jo pa ri ya, ko la nege re is. Da la jere zin du jin bi gui ba yo ma re is. Xiawi yi dai la, pian tong yo ma re is. Pian tong me da, me ba yin zang, da dai la jere zin du jin bi gui ba de me ba re. Ten zhen yin di lo, xiawi yi lam, yang dian dan jiawi go teni, ndugi nong zi li mi sa ji la, pian tong pa de, ten me ba re. Ten zhen yin di lo, da nda dabu la jere zin na yi ni ba yin is. Xiawi yi da dai la, du jin bi xiawa xiba zang ma tong, xiawi yi dian dan jiawi li la, nga zu pian tong yo ba de, ten ke mendo us. Tere, tayang kaji ki ta la dukshon yun hibi kasi la, na ta sebi chi ta dukshon war shen barawa, di ni xiawi yil korona pen mato na ya, te dan zhewe ki xiawa, lika chi la pen togun duwa se na, ta nde zawi chani, ani xieba po, dukshon kenji xieba po ju kolon la, nga zo cheba ya ni xieba ra mato, koron, juzi koron ki to ni, ani, ten de saigo yo mare. Da la dukshon yun tizir pachi yankin koron ki, ta de suibar nde ni dukshon ba yin sa re, di ni ta la dukshon ba te, xieba po rang yun hi ya bayana, da sepi ki giba ki ani zhigo yo sari, di indi lo, nda chiri se di lo, na yiba gichi yinji re se ne, ka yik tenri, sangken da xienke tenri yo ba re, re di wen jata, ci kurang nol di bayana, ten yo ma re, da la duk yon se. Di indi xieba po la, xieba po ju kolon la da ni, na yin yik cheba de xiegi na, da hajan ki tal chewe ki zon rabu ji, kolon shir ki kolon tela nga raso mangi ba re wa, di indi zilo, ci kurang nol la da, xieba, karisa yi guru gundi, xiawi kurang la, ani pento, mede pa chi dan de dan de ki le la ya nga zo ta chi ji ba na bo chi de ma na in na ma to kru ni su de no na sa gi wa ma de de yin ba yin sa ta ndo ta bu chi de ne sha wi ye ta la tu ji bi sha wa chi ba tsa ma to de ng ma du de na yin ba le sha wa re s de de yin de ta su de pen chen gu ta na do do ye ya ba yin na sha wi ye la de dan de wi ki la pen to ye me ki cha ni a ni na yin ni gi chi ba sha wa yin sa o dan de ni de chi a ni na yin ba ta chi ta na yin ge ba ya gi bi ki jen sen de o ta de de chi tu de ba re s 我都主要打不过的，他主要你把这吃的是的了，他那一个把举起是用的了，举起一笔个他举把的，那等你，俺说广东方言弄起来的，生了不起，写给我了吧，他这是能看得起的，是啥的？等于的了，他那些当干了俺说，他别就打这嘛，啊，等你从外面说亲戚给亲戚们给点着，他可能给俺当的，人家送过来的，等于的举把的了，说他日言了不起，有时日举举把的。 아니 다다 但得到把人穿吧，人家那变成大水把土壤去比干死了，啊，你下挖去洗把的就土壤把的意思，是吧？土壤啥个有的干了，人家那大的意思。这里面讲土壤把这个大了就偏土嘛的，人家土壤把这个干了偏土嘛的，人家大水把去比个热热些啥个大水比个小点的偏土个的意思，是吧？哦，大水比小的偏土个，等于土壤把的大水比切的嘛。等于人家，你干死了，水把去把的是个小的。 因为都是比个鸡巴的，我随便吃点吧。因为小个鸡巴点个有点，因为说眼睛的地方呢，随便鸡巴的，都是人看见鸡巴不，这个鸡巴了呀。啊，你吃点吧，鸡巴不可能给大的是真的，你都是不吧？因为大是不都是比个是随便小点样啊？你就比过年时上班呢？
3: 아니,셰바포티기,기바야차디요.제대회전데까지히지강아서,가르스고셰바보이,기바디티기,기셰지까지다기바드는야지요마레스얀데.아가서태가데베차이가나,따라두진다,따라두진세우티슬,그리고주식코랑그토니,이가바이나,따라두진히비가슬라두진사기요데따인바마도.어,아니,그런 치그노니,아니,가르스고셰바포코롱그기바강야바드고스기요마로와. 왜냐면 오다 치조 코로나 배제나다 다세 프로덕션 예비가스라 다세 바데 쇼당 휴 찬는 세마 최나 아니 셰바보이 코로 던제나 가르세 그렇고 되니 셰바보이 미르세나 모두 얘나 기바지 고 제마토 왠자 치 코로나 거토니 대처레세니 샤위그 기바 그리스도 봐 오다 되니 진세 그래 와 된대에 바이자 아 단돈도 보지 쓰디야 이 바이나 아 나이 바 규제지 비까지 되는 규바데 예지 규바데 예 규바다 아 샤위 규바 와 다 늦었어리스 와 다 대처리스 되리다 아 공고 손튀고 나오는 아니 간소 아 좋아한다 보지 규바도 어디지 걸다 사실 노디지시나 다 되는 데지 와 되니 다 슈그 아 나이 님바다 예바 난데 걸라 간소 베지 다 드라바 아 다테마 다테게 요노마 그때는 키바가 놓는 하장가 다 저기 첨부라 보지네. 저기 첨부 써야 돼. 자유 찬이 해봐야나. 아 아니 조대 단내 니바 그 빼지다 쳐서 가르세 그러고 딱고 쳐서 직방인 게 이제 된 적. 아 아니 나의 가치대 나의 예방으로 이야기해. Dendil ta dey korla ta kashi ki nai nipa yin se ya de kashi ki nai yipa yin se. Kashi ki nai yipa yin par nyobi peji de kashi ki nai nipa nol yaani. Ta dey korla zubay wala. Ta dey mayin pa ga shachi nga shi nyin ji barda la laden ki che jani tuyen pe ki tenen ki laden ni nai de nai yipa gyu chiyan pa la ku zubay me bare. Tenen ngi si la korang cizan la giba sa je ki da. Tendi che to shir to le to la so pa tendi pe ki tenen ki laden ki nai de so de nai yipa gyu chiyan pa de zubay wala.

0: jizi korang tur san maris. Tengdi ta tena ndadabu tanda jila gata laden gizho yi tila. Ani shawi yedza mato, ani gishi te masawa yinza, nende gizhi chi pati so ta nai nimba semi ya ya pa yina. Hachang ta godi buchi na, lola ngide buchi na, lola padde buchi yoris.
1: Tengju tsema matei tingzinda, lobyun tsemi shaju jizinda. Chichi tsema jibie longtinda, singin tsema nala gatun sha.
2: Chichi lasang wumi chita li, chungzhe li xie zhungzi chaju jin, daje kibie yunglo bie chanda, xuanzhe singi bongwi xie sungbu.
0: Ta tene maiba shawa kaang hi ki gu she te, ani sawar tenbi ki tenze kata lade ngin na ya. Gichi ti sawar tenba jana ta tsik juci khurang gu nung. Rwa, gichi ti kuru ten de pa. Tenze kata lade ngin na ya tesu ten, ta nai yiba yinsi. Nai yiba yin, ya yiba yin na, ani nga rusu zueme labo chandu gu ta, pecha gina ta. Kondo hyashosu song ya na hyashosu shin dabi hibi kasi la, sheba pote la mii kandre chi yon me ten nga su mata ni kaanta cha sheba pote nruosa ke yote hyashu yin ba. Nenduwa, tsik khurang gu nung ten na yin ba ya. Ta dema ba hyashosu tsong jakde song hibi kasi la, hyashosu tsong jakde song hibi kasi la, shaa kanshi ba reze na, song asu, tsong jakde song asu. Song a, tsong jakde song a reze, wenche song giba da kan reze na, hyashosu che de ma re, hyashosu tsong jakde song hibi, tsong jak hibi shaa de chi tar. Tenze yin ba yin za, di kasi la ta, song yi shaa de ju gishi de, ta tsik khurang gu, ju tsik khurang gu nung, ta sabu tengi yori. O, song su, ganang song su se na, hyashosu song su, hyashosu ji shaa de song su se na, tsong jabi che de song su. Tengi kasi la, tsong jakde yo hibi ki ta hiji tuyote, ta nai yi ba, ta gishi chak de ba, ta sabu shi. Tani, da se prr, nda jebs, da la nda jayi hibi kasi la, nda jankin kurungu kurungu chani, da la nda jayi giba da, da se ba, la so ba, kurungu chani, tenji chi yo na hi mari. Wincha, si kurungu toto la, da la nda jayi hibi kasi si mari. Wincha, da se prr, nda jayi hibi kasi la, shawa, nda jak jibi ki shawa te, yu giba kare yi se na, da se bi che tengi ba, se ba hi ba. Tengdi su la, o, sulan da jayi se na, dalan da jayi se. Dalan da jibi giba kanga se na, da sebi chen da jayi ba, se prar se handi. Tengdi seba hibi ki cinde ka, jabi giba te ta, sabu chen ni tengyo. Tengdi lomar monsel tu yige lab tabi lan cunpa yina, yige lasa ki yote lomar edi meche, yige lab giba kanga se na, ta cikurang gano monsel tu se ni, loma ka te ni, yige laso ba la, momba sebi che te yin ba. Monsel tu se ya te, yige lab giba te, sabu chi chadi ba. Ta ten nangi chi pecha gina, ten da drip tu nro taba. Nro yugi ba te ten da drip chi. Ta teso ku risi chi ba, chong jak, jak se, mon sel, ten da drip se ya. Ten zhe ku laden yu che ki yoye te shawa, ten zhe ki yinbi kasi la, ta teso te chi risi dira ta, na yi ba gichi yinba ta ku ta tsime nabu cha te bari. Gui ba ngi segi yori, gui ba ngi segi yori. Mita ndi kasi ta nga zo hi ji chi chi risi da, hyashung su chong jak to song hibi kasi na ndi no la, ladeng ge chen yin teng yu yu ri, ji xiaxiu su xibi gaji su ri, ji cong jak de song xibi gaji da xie tu ri. Wenja chen de ni ga de, yang ni ga de chiri, na yi ge ba gi chi yin ba, jik ban rana ri isi na, nga zong rigi yu ma ri. Xiaxiu su xibi gaji su te, nga ri gen tu ku, cong jak dun rosa ge xiawi yil te teng yu ri, na yi ni ba ri. Cong jak de xibi gaji da xie tu te, wata gu xie teng yu ri, na yi ge ba gu xie shi. Dina xiaxiu su xibi gaji su te, ni ba yin ba da, cong jak de song xibi gaji da xie tu te, na yi ge ba gu xie yin ba ri. Tā ngā sōng yāng chēpā tū xīgō kore. Wāi, tēnī tā kōntu tū chērī sēdī lō, o shācī kī tōni, anī shāwā kāng kō tēnī gībā tū nīs sāwī kī tū bējī rī. Tā yīn yāng chērī sēdī lō, bē nā shācī māyī nā yāng, nēpā lā mē nīs, gāndrīn lā sī yūs, nēpā lā mē nī, gāndrīn lā sī yū, āmar gī nī, sī sī tsāmbā tā, dē tāng tū lī tsā yāng, lō tū tū hīng mī tā. Ndrigi peji te solti bayi na, nepa la me nyi hibi gaji lada jasa na nepa shi. Kandren la si yu hibi gasa la, lada jasa to kandren shi. Amar gyu nyi hibi gasa la, lada jasa to amari. Si su zamba ta hibi gasa la, saki chi sada jasa te si shi. Detang to li zari zhang hibi gasa, tada jasa to detang ri. Loto to himi hibi gasa la, tada jasa to loto ri. Tindra nepa da, kandren da, ama da, si da, detang loto, laso pa teso de shaa mari. Mari de wenja ta, laden jasa te, shita nga nga rukso ta shaa mahin peki ko minjan rabo ji chadi yori de wincha ndik ane shaa tiku giba ti ta sibu tengi yori nepa la menyi hibi kasi la menyi bi giba ta kanki che tori isi na nepa ki che

0: Chidiyinba. Dindar ni kasa lada te giba saji nga rosu dhalpa jibayin na, ane tata nga rosu ndigiyori, nepa ki chidi meni isi. Nepa la meni isi, nepi chidi meni isi, jiba na puchana kuduwa. Kandrin la suyi hibi kasa la, shawa kanshi bari suyi bari, suyi bari si chidi isi na, kandrin ji chidi yinba. Dindar kandrin ji chidi suyi isi, lada te chidi jari da, kandrin ji chidi suyi isi, ane tata digiyori. Amar kini hibi kasa la, kini nyubi shawa te si chidi shibari isi na, kini yobata ama i chidi yinba. Sisi zamba taa hibi ka zamba taa paa gyuba kanga chee deyena, sama ki chee deyema. Detang da liza yang hibi ka liza yang gyuba da kanga yedena, detang ji chee deyema. Pe dey na yu loto de himi hibi ka si himi bi gyuba da kanga chee deyema, loto ki chee deyema, loto rabi chee deyema. Tende yeba yeza, ne ka si la nepa da kundre la soba desu de, gondo na yu chong jak to song hibi, hiba da, tende ja separan da jay hiba tabu ka ku shatsi mari de, weja niso ki chee deyese deyeku, shawa kanga deyeku, ane gyuba deyeku, 하장거든이 서보시는 진 특거요리 싸거요리 네바나 메뉴 이게 비가슬라 친들한테 오 메뉴 받기 바 최수지 최대나 사는 가서도 좋아든 가서 늙 말이야 똑바디 형 거 말아 왜 된대지 사디요리스 와 된대지 내다 발라고 기바사지 자도 태거고 이제 중앙이 바인자 아니 나 이게 바기 싫 나 이게 바기 싫다고 차디요리 와 드네 헤야다 가서 공디 기바나 이게 배나 저어 메젠도 송다 저어 두기젠도 송 Pechen dhe tabaran tsuen pa yina. Dawar me jendo son da, dawar dugi jendo son hiba, nda nyinga na nga su tsuen pa yina. Me jensa da, dugi jensa ke yirte dawar yinba jiba jishong re. Ta nika se la, me jendo son da, dugi jendo son hiba ka se la, dada ten yina tsuen pa yina, chikpa re. Me jendo son hiba ka se, shawa te son are, son are kanga che te yose na, dawar tena me jembi che te son yinba. Dawar dugi jendo son hiba ka se, son hiba shawa te giba kanga yinze na, dawar tena dugi jembi che te son yinba. Tīndar mē jāndā tūjāng hībī kā yāngyā kā dzī tē kōr māndā nāyā mē jā tā nīgā tā chērā jāndā sōng yu gīpā tē jīgvā shī nīgā tā chērā jāndā sōng yu gīpā rā jī mē jāmbī chētā sōng yā jī tūjāmbī chētā sōng wā tīndī lā nā tā pārā sōng jī nā nā yīpā kīshī chā tūyā shī nā yīpā kīshī chā pārā wā yā tā nē yīyā pē jāndā dā shuā pār mē jāndā dāsē pār tūjāng hībī kā sī lā yīpā kīshī yā pā jīgvā chī chōng rī dāshō pār hībī kā rādā tā dāsē pār hībī kā rādā tī dāshō pār mējō hībī mējō bī gībā kāng sī nā dāshō pī chē tī dāsē pār tūjāng hībī kā sī lā tūjāng bī gībā kāng yā nā dātā sē pī chē tī yā pā tī nā shop tā sē hībā nā nī tā shāwā shumā yā hībā tī jū gībā tī sābū tū tēn tī gī yur tī nā yā pā yā tā nē tā bū gī rī sī chā pā tī sū tī nā nā yī bā tī nā gī shī nā bū jī chā tī bā tī tā sībū nā bū jī rī sībū nā bū jī tī nā yā pā yā tā tā ndo nā chī rī sī tī rī tā shāwā ngā shī kū pār dā lā lā dēn yō pā gī bā sā jī kī dāng nī sī yō pā Giba sa jik zhang nisi yo pikita niki laden. Ta tenma yinba konti kiba pio la lo de nyi tabarwa. Ani lo to de tini himi tabar. Nende ke cheri se dilo. Ko laden yeyo tere shawa mayi na ya. Giba sa jik zhang nisi meba yin na ya. Weja minjang to ke cheri se na. Shawa teji tini giba te nisi sabo chen topa. Nende tabar. O nende ke risi jiba. Deso te rite sende ta gichi yinba de. Kor gichi rang nanda. Ani sagi yori. Sāvī shīk nā, tā tēsō tē chērī sī nā, anī, tā gīchī yīnsi. Tā tē māyī pāgī, shāvī yēr tā, yā nā tē tā nzēvī kī līlā pēn tōm nā sī yā tā. Yō mū nā yīn yā tā shēpā pōgī, pēn tō pā tā, shēpā pōgī, yīn kāngshī lā nē pā lā sō pā, tēn chē kī kūlōn tā, mē lā sō pā rā, tā nī jīpā rā pō shī nē, Ani yunu deli zanpi ka nga su dijan ka ta dati ka lani kanga chani xeba ya na nga su tekar da ta chi de zanji ta pento chambu ri chi med bizo. Pento mebi ka tola mang cheba chi la ane nai ni yuki cheba nrabu te ane nyom ni. Deku tola ta pa ngon ra ngo de ngame na yu kor ni. Ani ni nai ni ba de yeba ka cheba de la ya ta kwa pa seta mebi ka de nyo ra namu jing na wana chan ni. Ani rengi rengi rengi xeri zina de zabi ka yunu de su la ta kwa londe ju zhuwa nrabu de ma nyan ni. Tende ke jenju bingi nyaka chabu nabu jinduwa. Tende la, ane, kondi xeba nangyi ji, ko shawi ye la pento yue me ta, sheba bogu tini miyu gulong la soba deso la tani nyi yuki cheba nji bingi solte. Shetan kali yongi laba nga zo dati salu pa jilan suyba ina, ta de zanji, ane, giba chembo nabu ji, me di bi zon nabu ji, de zan mungsa mi zon nabu ji. Ta re de weja ta ta chi to te njiga maari, ta chi to te le pento yue maari, segyo maari. nga su uma da chema uche ji yung chenpo deso ju dakuro tomo mo yinpa ki dache dan deso ju rinan la su bata nreni ane nga su ja che ki ting sabi ki nande riyu da ji bala kuro guag ding man rabote, guag ding rabote. Oni, zixin rabote tong, deso la zunde ju tenze ge ngan su lo se tenye jen rabote yena. Ani, chile se vidir gong de xe ma na ye ki, o deso go la zhulin, deso go la nyangyo che ji de hachang ke pendu chenpo re. Ta yen yang ngan su, chi gara se goro go ta, ji lo ju nipa da tozi che wa, rikpa ge nyugwa hachang yang ba. Tenze ge risi ji bi ge, ani, dati lo nyang wa deso len chenpa yena. Ani, gong de xe ba na ye ni ki che ba de, ta, xe ba bo ge teni ge miyel, de ma yen ba ge xa wi ye da tenze ji li la pendu yen me la so ba deso ju go re ni, xin ju ye deso ju go ni, ani, jening rabo ji, zui ba yena. Ani rana su su la kuru lu yi ge xin rabu di tenpa, lu xin rabu di tenpa, rikpa la su pa dan pewa, dati ju guwa di kuru ting jesai du tongwa la su pa ju kuru sui su, njir ju yo bari, ka xie ma gi bari. Tende yin de te dabu gri te su la chiri se di, nge gi ba yo ma re se gi yo ma re, te su la kuru gi ba xin di chiya, ri de yuen cha, shi xin ki chani xie ya ba yin na, nga su nai nyi ba da yi ba ki chi ban rabu di, xie yung di si lo, da gong di xie ba nan yin, ani zawi chani kuru cik toni, ju si rang ki toni, Ani shawa ti giba ti zohor tengi du na, nai giba ta. Tei maayin baagi shawi yil ti zohor tengi du na, ani nai nima lis shawa, seni tenri ki chiba shede bayi na, ani lo lan ngi dewa ji, senan bad dewa ji, ani yilan te dewa, nabu tenri ji yosa reis. O tei indi lo, ta tiso te rongi ta monglo ki chirtsu. Tei tamu jingi, tei indi ta terin, tisi ki jenbi, ani loti ki chandu na ya jingi, terin ki loti ki nono, ani zayi chani, Da nai nimba da yiba ge cheba de rin chui de rong ge sanzir dodiin rabuji, rong ge sanzir dodiin rabuji, ani ma xie yaba dende jingin. Dindir da, xonti jima ge nong na, da nga zo chere se dir da, cekat, da ani dima deni, deni deso jo gor ni, ani nga zo ma deni la soba deso jo gor ni, ani doza dosi, ani kasi da ni ma xie yaba dende jingin, deni deni ge chandu na ya jingin, tsama zha xe dele.
1: 林清的总指导，谢谢当年江苏评测党，指数大专业，中南侧大亚木。

0: kansu rujo dhalan xiong sanpa ri. Sangepe jidonga gu neche tewa ka ne chungkura jidre mongbo dengha wa jidonga gu nyongde xioxira tukong yesa la nyo yapa tonga tong. Tsu mongbo rujo toxio tong chukura jidre yegu yendi zayde njawa chepe mo tsojo zibi ledia hota ngo peke yapa ri. Sangepe kaisong gu mo pe ronchong jong chintong todang jene hito zibar ye na. Chichi jay nyan jia ngadru chichi ngaba la pe jong lujan kele jia jidonga rire neche pukla ta. Dretso jinju nizuo chapa tong, toten dretso ju ni sa chan zhe xian. Rangka toten gedang tong, nying xe ru jo. Muzo gedang ji ti ji, yirang shubo la, chen tong chou to ye bari. Deren jizhi ni ne, me xe ru jo bangka ka sabo tuwa tong, sabo yong za wa. Nang xin jidu chapa suja ganga na zu qi si zhe ne. Rewa qi bie mo na su jo tong, ne xe ngay mi jingi li xir zhe de, nying xe ru jo jia lingi ka li zhu zhi ye bari. Jidong da rade neche po zan, pe yung ngakko nongi, ngadze cimba kake kongjo chache bielde, yiche chungjira jidong zong da tenbi, rade neche dote ngadze wa xioge kongli zhou ye. Jida jibe ci sanchi suji nyanje tsudu chiche ngaba la, pe yung ngakko nongka ngincul cimbi, neche nje ngincul rai la, jinzo gora cha, sanja nyeshe zaten tong, nidong yija jeba tong, ngakong cimbe neche pukla cha nje kele tong, ma ge la gimpin cha yide ngewen, gora cha, jitong ngaja ngaji ngaden tong, dintong tong yabari. Sangebe, Zhongguo Nanxi jene hito zibara jena, jidong da rire neche tenji, Nanxi cimbe songkara tong. Rida, sangun sache suja dagyo cilin zato nyamda jede, neche pukla da Nanxi ngenda tonga tong, Nanxi ngi san xioge dujira yochur zendo. Jitze jene, Shanghai ya Zhongma jinja nitai da Shanghai zhongjira gido teca linzu ja jisang kakang danda yong ne, hendi jo ye. Bejong jidong da tenbe rire neche kishe la rujo zibi, qidian zache be zan. Jitze sangnyan ja cidro qitze sumba la, mutin gitong zhja yeche xedan tong, simba sanchi sudu ne qian xende ma nga gora cha, denja sanchi sudan tong, nito nga ja gache goji tong, cao gache goji jo ye pari. Jitze jaynyan, yitze zhongjira gido jijio linzu ji jidong ki, jibi nido ka rire neche xende ngal dilin zaje wa jidra be wari. Jidra no, rire neche jitsu xende ngala yitze zhongjira gido jijio linzu ne jijira tu dilin tong, xinju zikang to da, cidin bi je, yongra zaje tong, tati dilin zaje wa gijio xende ngal na qingala qije tong, xinju zikang xioji zaje xian. Xende ngala na dote nyingsi la tong, neche jijia laso jatin jia ledian ka nong, Qiexie zaji mazi, Zhongha Momo jitin jiakou jia, gido jatang ji, nye dinbe la nimbo ye de. Xiandi nga dilin zaji yanxi keye pa tong. Jida no xiandi jiakin la basi kondia zaji mazi, neco yongda tong daka tonglin zaji wo, kelin zaji te la yong, sashi zaya pari. Jidong ka jibu nyingsi chou nyanji, rire neche sanji nrenda cundo wo tu. Jano tong cija ji nrewa qikin ji noma la, xioge dobe qiqi nyingi wo tindia kabar ungrung chodra zaya pari. Jianong ka ndewa chikin jia kabar ungo na, lego ji ge nian, ji ge ji lego jay lego zhou tong, yon na lego ji ge nian, ji ge ji lego jay lego dan yin ba tong. Tsujia jia ndewa chi bi, ma na noma la ingi to ne xioge zhou bi, qi zi nye ge wa tindia la kabar ungo na, lego lego ji zhou, ji ge jay, zhou ji jay dan, jay zhou nga yon na, lego lego ji zhou, jay ji sang, lego ji lego ni, zhou dan lego nga yin. Nyewo lo xe ran, rongjong jia changra dadang di cing ji, changra qiu tu dong, langlong zu jiong, dadang changjir ji cu sang di ne, yayong jia jijira changra jimong zu jing la, gandhi hata dong di, changra jibu na zu ji, zhongyang kuyo ji, pe ji zungbo yong wen gilin zi ye. Senka nang ba zu, ting di du xe san jing jing da xiu zara.
1: Nan sa gu li chan zi jir, sa kor ci jir lu din ju.
2: 第一浪多的三顿吧干哪几节骆驼驼白节了驼白节了驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼驼 singi chem jati tyen tha me pho chida chungwa chi go sio lu ga ngachang ani rang di wu thop tyen so sha ki cha chi ba jung si khan zhe gun zhou min ren yin nga du sha gui zi kun ge Tani rimikin shaki chajido, tsiba inala rimikin kan jajizina da chajizorgo, ani gunjo inala da rimikin, min rimikin nga du shakwezi kweyhing, tengwen tab tsato ka gunjo tiki inala da, yobado sabatiki la tuin hiin tuin hiin, nga guido tiki rimikin gali gali nga gureyzi kweyhing hoya.
3: Ngorire, tani tsi chonga ninaab shayi nga chajayini nima singi chayamdun jor, dadan jam, rangandi tsi chonga na sidi tsi chonga para pumtaun khair, man tuyini gunjo ngabdi sepa ta, yulayi tongwa, tuin mojiakwa, gunjo nepa chayi tuin toto shakwezi da ho, Tene pöyda dhambak tsi chonga ne, pöyda jebak tsi chonga pala pontaot kana kitasina, xel kitao. Te kaab tene gondro ngabdu zoji tse, yule tongjo tue mojaakpa, te gondro paande lu kitu su te, tiki tu tola taib gureze tere tenko zui dao.
2: Riri, tsi nye ye sasui chi ngacha sumne, tuen tumi rangang sin, kya gang kya, chuo kanja, tenze lenpa, muntui tuen de sinbi tsamara chu xun tang, ya xun, ro xun ji muyongwa xa gu, tuya xun ru bi sakul jia xiu zu nam, bangra tosa ni masara xi bu di, Shahiji taptang pachoka leka yabu shigu. Tsi nye zhu luka ngacha yinni, tsi nye dun tayi ngacha nyingbar nima na. Tsi nye ji sunkur paga ngacha jingni, zhu zi gamaja kachar. Xa dun rin chulung yinla jidin duzaran jowi, menji tang chula xubar xa. Nga xar gano, simpung xa ni lor nalang jo, da zon ni do, hachi xang du. Xa lor pungpo zang na ngin, zhu ji tong tang sankar ni yilam xang xar. Pulu zhu bi tsi nye shichi, tsi ju yi la zi kwenge. Tano ina bada dunbaga tsi nye ye sasoy che inga jasom ne dun tomi rangang sin zonon dun samje lehinga. Tani rimkin kya ba kya jido, ani kyo kan jajido, dinze ina la, dinze lenba yin zinga. Tani dun da tsa doga tsama digi tangi la, kyo xion do, ya xion, ru xion tsuma ma yong liye na, lega da tsa cipo zhoga reza kwenga. Zho kanta jika ya na la, dyo xion zho bi sako liya xiu zo tangi la, bong zhe, to sa ni masa xii bo jido, ani xia xii jita zo jido. Pashio ka leka tsuma tsa cipo zhoga reza kwenga. Tani bada dunba ka tsi nye zhu, loka ngacha ya ni, tsi nye dun, daya ngacha nyingbar nima na zo nina ke xinga. Tsi nye ji sunko pa ka ngacha jingni, zho zi gama raka xer zon da gama raka xali ka ngo tsu xinga. Tani xia dun ka rin la, kyo long tsuma yi la, ji ding ka duzen jo sali do, ani min ji do, chula xiu jo ka xia wata so zho kyo reza kwenga. Bada dunba ka chi la go la xiu ya na la, pulu zhe bi tsi nye xu chi, tsi ju yi la zi kwenga.
3: Tani ta dawa riri la, njunga sa chu melo ka kam xie chi cho riri dao chi. Jia la daan dar, njunga me chu kam xie chi wi, yo jir, cha jir rinpar pa. Sebra tsi ju ni lakba nam ri tan do du kamar chu re, xia lun tsam su nam kor chi yang cha chun re. Tsi ju jay ni basan dun zu ru pinpa ni pi, lo jay tu cha long to sir gu pa maang. Ta bada dunba njunga de me chu ni di kam xie chi chi dao, jun tsi te la ti ni yo jir la cha chu pap zi di rinpa pap chu di zi. Tani tsi pa ju ni lakba nam ri do du kamar la chu re, xia lo gan tsam su nam kor chi yang cha chun re. Ndo du na bada dunba gan cha chu din rinpo paru zi dao, ti tsi ju jay ni basan dun zu pinpa ni pi, lo jay tu cha long to sir gu pa maang zu, ta tani chi zata kamar ju tang gan zi wala, tani ri dao.
2: Re, bada dunba ga xin ba tsi kwa la xie yan na la, ba tsi da tsi pa jay. Nga, ji, jo, juni, juye, joji, jogo, nyexu jie, nyexu ye, nyexu zhu, nyexu ji, nyexu ge ji jikwa la yinzi kwenge. Da gongli nang niga peda dunba ka da xin do di xio sargo. Xiamla dren ka zaka cijio go la ngo dren do di xio na?
3: Tene da dren ki zaka cijio xio na. Dren na pu me da lu dawa dunbi cipa nyexu tamba chi bu nyexu jie, jida gubu ci ni. Riza lakba gama takar njung chu cholong chui chin chibda. Jo wan re, pomtao xia da hachi sangdu. Dren nam go na rung ji nam gori. Nga ru chuzu jo taan shiru chuzu nga pa nila da sutun saan kail. Saan ni poyo si nyek ni za pub njung chu me lang. Naan ni poyo si nyek suam za basan njung chu sami. Yin ni poyo si nyek yu ye za benpa njung chu sani. Tain di bu jo lo to xio tsar.

Kenyong Lamlu Tong, Kegu Junzin Lamlu, Mangpo Mangpo Hik Juje, Pemi Tsu Lenwa Nyam Yen de Jola, Shepa Nam Hiku Mumpi Tula Lep. Lo Pitawa Hik and Jekte Muy Tempur Shungi, Pemi Namche, Nyam Chungi Nangila, Nano Ker Timin Bate. Zama Pemi Kori Tingdo, Dambi Chuich Gokin, Loa Hadime, Pemi Medime, Chetum Pemi Seni Mesar Pep. Kep te xie la pöme ch leon na nang bung ni gokal hung la menge cher te kawa chujo le ziji ming chang ka leon tang rin ni jay song. Kep te pöme na tazo sim jen xin to rong ni chi yue tse togo tong xie ba. Xie zo chi che meng xie xa ya la xie sun bu ju le me la. Konzor topa na xie pi kong ra tong, togo do yu, xie zo chi ma si ma sa zong chi kona nye. Jin yin che jin wei tui che chu ju nong to zama pe mi tsu to pa na. Lo wa hedri me pa tong pe mi midri me pa ta kona je la. Pe mi che le wang na kawa che ta rong lu xie sun bu ju ta kona wo. Tena tu yun jin pu lop so re la ma sim la zuk pi lab ja yong re. Tena xia shu pe mi che hi ka xie pi la dung tong nye nga li tu pi mi tui che do rin xie chung bi ba re. Xie zo chi pe je ta xia tar po xin pi tui rab sa pan dara. Pöme namla xiar to mingda sapa hi toba na dingrab chi pöme kye bata re. Dingrab chi pöme kye bi dachi chwe to gedu chenche tawa hi yue ba na xiarxu pöme chi ronghi chongwi pöme chwe. Dingrab chi pöme la yimun chi tebong kerwa yin la. Dingrab pöme chi ronghi chongwi pöme chwe. Loza ten hin lingwi kya ni xiarxu pöme chi ronghi chongwi pöme la tepa piwa yin rong. Gopchu chi ronghi denbi kya ni zorbo chong sheba re. Tena tati pöme che che tu mitzi na, xarxo pöme che ronghi tong. Tengrab pöme che ronghi le, gedu chunsi che chung kya changwi tui rab sabi pöme chending che zongni hi chunju te kona la. Tengrab che pöme, tui rab sabi nangka popsin shewi pi dunchung pongka ki yin la. Tui rab sabi peyun nyi ding che xayang nong to, lo dru che nyingchui la teni, tengrab che sheba choyong che yawat nui pi patzi zoba na. Tuirab sabi nang tu chunpi lam tse che dorin tu ngay so. Nza tse shetarinwe nyenken che trobo namba. Tata che che nyengen pi lechenda na kanke longchen che zonri logu zetong hebe lechenda re. Lechen te nong tu pech zanrong chakin. Dimi nyenga tong lukzum, betam, kebe le ye, mangchu che rinni so nang tu pyusum sopo chadri she tong sheme yunpi namba zu lechen tra jabshor tong tukur nong ju rwa xe. Xiam la mutu to cekan lojong la xiowa xiepi zongyi jik lodun xie juyen. Cekan lojong la xiowa, zongpa po hormo. Zhen darxin darxin nor nroa xigre. Te yin to xieja yung zhongyin zhongyin lori sato nroa tong, xie yun sato nroa luyen. Da ti tuibab de nge tsuro cekan lojong xiepar kujia tongwa re la. Rongri giwe xie nyin tsur tsu na dewi cekan lojong xiepi huyenpab yu. Tuirab sabi nung to gege mongpo cekon loti la hyukchon. Dati lotzen tri mato batong. Dati lotu la loti shekawi tsono mongpo hi yongiyo. Nizui dee te la shokak gege mongpu rongwe che tatsui tong chertsui nrami natso hi lingtong lingmisu ne. Ona. Loma loti she ne dati lotu la loti shekawi nizui hi tunpi jochen kya inam. Tuirab na nyor ne nyor che pehin bare. Tuirab chi piju ta yatun hi re la namba sarpa hi chung re. Rong re gen rab zu tati chukui changrong la se ne ha le li je jue kin yue. Te chung tuirab sabi chukui tong nga zong tui je chukui wa la che par chenpo hi yung yin ba ngo tre ba re. Ona, che par ta gang la yue jie na, tena changrong la yue ba re. Tati chukui changrong la nren randa re ser. Te yung tata yung mi je gen rab nambi ha le li je jue ju tam re. Ona, tuirab sabi nang ke chukku tso na miksa che changrong yoba ki retam hien na. Te na gala yin. Tata na heja barke sam zog den che tuirab hi la lepa re la. Chachi rinni che tarji che tuirab hi inbi, rangri tso ni che njikten kuyung da kyung tu song yi re. Tati chukku tso la shiru yu che xiangay la nrinri shibi korja che ru song andi, kunzui tatong che heja chenpur choba re. Tongja tong heja chenpur jopi chenche tati chukku tso na changrong denpa yong tuen to heja chewa hikten jopa re. Chukku na chukku rong re. Kunzu ju la tong tue che heja chenpur.

0: dang gong jie ding tan na zu dang ni dang lü yong xia zu xue lam dang
1: ni zhe ding zu ren ni zhe jue te suo di tang lang duan lin xin de ni lei
0: da da xin gu zu bi le jin de ne ge jiong long qi nian qi le kong kang ge long qi jia de tang lang duan xie bi le jin de zhe

0: 明年的人呢，大家过去呢，明年的人呢，当不三了么事儿的，人也他人跟我不，群众都送你们通话的，你问我不了，这里的呢，也不同样，工作都比常常加晚了，等我一年，你人路没啥话的，明天都，让人摘些大本子话的，一样丈夫沟通，如果有话事别，那话事就有，吃饱了就不能，路段准备。 Masi jota tonga ta, reje meka batar, mek musawa tonga ta, jamu keti lungwar choba inla, sulun nagbi lanle keba. Shala shawo, suchung tabi shi bata, shanze rare tabu, mala mboto ton bata, ngo naje, mekba tupi nawa chawa in. Yiba, mene ngore je neta na, mene ngore gongri tabu chaba ta, lingru saba ta, tupi dhiba. Chucha cho nyin rei de, naksa drawa, jami chanda nyabi nasa unwa ta, lung re ta, nyami chwechi chene upi mekta drawa yin. Senga namba, xiaan la mien tinga chan zensha chui kur xiu zi yin. Mien tinga hajaan zasa che kure. Kati mien tinga ta, mien tinga tu cha yangda mien pa ta. Zatong ki dekha lung tu mien na, mien ni mutho pa ma zi, tato nipa zong ni. Shanla chi juntunga nungruji ji mi dintanga xe kukurshu ji. Dangbo sinti sumbi ji mi tongo. Minzi ji sashi yi dintu ni jagla ten song si ji ngundu tongo xe chiyo na. Di nangduan ni chusu ji ji chang song mi tingri tongo ba ta. Si ji ngundu tingba di sama mazo kongu chusu jayda. Yana sama suji ji chusu ni ji ji song tongo bi doyin. Siji jisu tingu xii chiyo na, sama siji ju chusu shekangu ji min tongu re. Nyinba, mar nyani tingu. Nyani min tong na, minzi di mikta nguni janyi chewa mazi. Mini la xukjin teba da, mikta la putok teni, mikta nguso nyinzi longa da, luja langba. Sabche na mikta nguso nueba shasibi, larashu na zuburundu ba da. Yang na ya lang ni thong na ya bu yore. Somba, min kambu mi jume. Mi lali min thong ka chup mung thong wa min kona kame shiba di na haja nyin kachi wa xin yi. Min kame shi na shu jie ni mikba nui ba ta shu yin xin ni chup mung bu xe ki min zi shu wa rurang shi ma thong na min zi la kukbi nang tu diwi jing tu ju si ji yore. Yiba, chu yi yur ju ji jini thong ko. Mi lali min ri thong na Sipi mibar toba toni, miri di shemar zowa ta, yang na chu yin na do yur yu ji, yin ni shiba li ju yu. Tetar shi na, mini tuen mo toba ma zi, dadao min zi zi xoxion te zi. Nga ba, gong ju kuna ta, kya ku su ju min tong ju yu mari. Wo jia ta, si ku, kya ku tong jia, si jia su, gong ju na su la di ni, min tong na, mini la xoxion te zi bar ma zi. Ta na, ne yin dan ju wu, nian ka qinpo zo zi. Yang tabi mi dintan na chuku zhunjan ju thongko ba diin. Chukba, mi ju dhumbur ka dhini dungwa. Lo mi su ngachi degi reji minzi di ma mambu xe ka dhini dungye. Dedar xe na shu jini minzi la bazu tesiba mazi minzi ju nguwa njo labu yo. Shu yin xe ni mi ju thongce la chunzi muto bi mi ni mutan ba da yang na mi thongce mawa li xoxun tesi. Dimba, mi mambu nyandu sini tongje ya mari. Mi mambu nyandu sini tong na, minzi mambu pinzi la xukjin teba ta, ta na nyingka zongi re. Pe na, zhungu mi tonggyo to, gyunen gubi minzi sa, ya na, leta xobar gubi mi tong na, zhungu she mato. Tewi, mi mambu nyandu tonggo se, nyingba to minba la gandru xukre. Jeba, mi tongji chu mambu tongji me. Mi tongga chu mambu tong na, posi langba ta, Mi xio ni liu deng do du lin xe ba ma pin. Si dang ni xe na, mi tong ka chu zhun jang po pa gang zang tong na chu. Lo mi su nga chi degu zhe je, mi tong ji gama nga yin nang do chu mang tong na ya bu ya ra. Gu ba, mi tong ji de ma ta ngu shi xe ju ya ma ra. Mi tong ji si dang ge chu su xe ka ni, chu su ge ge nang do, liu deng do, mi zhe zhe nu ba tuen ji yo bi, de ma ta ngu shi xe na, mi zhe nu ba la nu xun te gu ya ra. Juba, min tongga gandwa da samasa jume. Min tongga lungzu mibi zantong di na, min zi ju nipa tuan matoba ma zi, sabchi na cesu la nyanka zo si. Bina chahi jubi minzi da, nyingzeng gubi minji tonggap ca mangwi sirik su lanzai guba dang. Ngo mi tongji chana tini tongjo ya mare. Sanga namba, xiang la tribi dojin xiba de ganyi bi gor xiu jing. Tribi dojin xiba ne, neja dama ma yuwa, nyuji so, nyiro mba di, triba zi chani, renji cherji bi neji re. Neji poi mi zhola nubi si da. Shunla, Minluk seje dama ma yuwa gangrong da, beke chanchi lungsi chusirji chiba da, chibozi zanlam, chimba zanlam la chiku jin da, chiku su, do la chudri chaba dar renji gumbur njewa la chibi dojin xe sewa. Neda la dojin di nyoji chiba da, chibozi zanlam do nibi da la, du ngama da, bama, suma som do I chula, du ngami da na niji chong yawa. Yina yang, sibi yin doi na wata, zuzir langba, lakbar to siba beba ta, dunja zewa. Diwo di, chibo ta chibi zalando xorni, gana di ta na chibi nyinse ne danda la. Chiding la ni na, zezo yoba, gangar sibi yin mo de wata, cawa jeba jire. Dui dami ta la, mek sibo jeba ta, yinba loba, zhijin jindu gacha jewa. Chayi da sobi milong zizo kiwa jiji neda tunju yore. Pime tabu la chibar to nying mide wada, yigan ga bada, si seba zanji duwa jabi na wada, lixi nyamba, xiandu za ngu la gamba. Kam mide wa, gangar dojin chiri su wada, chiba nyingse jibi wangi, chiba chiri su ni lagbi rektu baan yu. Dui tamar gongsa ji neda li, yi gangar Lupo sanro kimbo lamba ta, sui do do zo muto bi nazo yo ba. Chiku nando do ma wa, chiba kiwi jinja, chiku yo wa pinchin jawi gardi. Chidenga nazo ngali kiwa ta, chundu mamog jo wa, chiba nintze jiba, cawa kiro jo ba. Ta na, nato jinja chishi nintze yan jongsi. Deidabu la, xia kyo xia jili, ta yin mantong la. Nebi, chinse je zanlan na gani, chiji shuwi lam kiba ta. Di wang chi ba qi ren zhu wa dang, chi za su su na su rang yi zhi chi bi ne cha qin du zhu ni xia jue xi zhang pin ba chung wa dang, jue ga wa ma zhi, ming a zhu li, nu zhi chi ni cirab li ni yin xi sung ba dar jue ga wa yu. Di wi ne ji gang ya hung gu gar qi wi, chi bi do zhen zhi ni na, nu zhi da xia zhi qi wa, cha shi ri ten ba ma zhi bi, ni de hung gu yu bi, di na mi na zhu jun du, Mungchoy bi si da, shun la, nom da, ca shur, chang da, bura su la, zemba da, du da to minkan lang su ni, mingyo shi ji ge jimbo yin. Senga namba, xian la, cha xie tuwi ne zhi, ngungu ki junxi ka ji kyu zhi yin. Mung na zhi, so wei cha jin le su su wa da, du ni, cha xie tuwi ne ba mang dong zhu ji yo ba da, cha xie tuwi ne de li jin bi, le cha shu wa da, nying ne ge zhi, ki mi nu ba shu wi, ne, su mang bong zhong gu yo bi, Deli chibi neja tsisu la tsewa shibi chashi tuwi ne ngungu shiji na hajan kage jimbo yin. Nruwa ganshi yin ya tama shiga na chuli duta meba na sudin gunzu chunin yi. Wanja ziji nipa sanji mochaba dini tui maniba shiga na chun zungji li rehi dutu bi gajan zungu yotab. Shenru namja zashi rinda zi goga de ngenbar to danzi shako. Tela, dunye ji nanji mei lunkhan leta sengi jing, zo nerey da, ta rindu dunji di, dunji shaya zowa yin bada. Munjongwa shibi zowa na, ne gangi di hungu ge rikba li, manchi la. Tela ja, hungu ge talang zowa na, si shu nyi yin bi, hungu ge talang zowa ngu zha sha jing. Dangbo, si ji shu zi la donan she gu. Jeng ni, tsumi si ji ni shu ji gu rhi na. Siji toa ja chiwa ta, ya na toa tu chiwa mishipa sisi rinpar sawa ta, munchubi si ta, dumi ki sisi mati na yabu yore. Pi na sirik munchubi suji, shukba ta, kukba jubi, lutenka lungkhan chukni, chashi la hukchin tebi kaso, chashi tonjir jindu sunwi, leta doa ta, chaza gaba suji nian chukngibi, jindu iza shiji de gejimui. Nini doa da changra ki nyesho la donan she gure. Chang da doa mudiba maze, kazi sire ja sa jume. Chang mambo di na, chanyi nyayu danyan je manu ba da, begi pewa suja, longcha ke zangani, Ningchata, letak joa hindu soni, tama ludenka, chata yung joa melekba chabi, nyingda, kimba, kema soji nubaji hindu joa tang. Deli, letak joa hindu soni, yushe nyamba tang, nramba yuwa soji neren joa tang, chang nuba, tsawi rang yili, chaji jenjo tang, deli hingza tang, chinza, leza soji kubu jiwi, chato wa tang, Leta doa sujan yonsi bi, dere donan si jo geche bui. Doa yang dele mande ba, lobo ngue su tu recha ba su, dukung la chukba nang yin yin ba dang. Di loe nu ba, shukjin te ba ma zi, lu ten ke cha za yang, san ju li, nying cha jiwa ji yin do su wi, nying zir da, cha zan ke bi nere su, na su si bi dere di na, nu ba che bu yo re. Son ni, gongche mambo tong jo yo ma re. Gongchilang na mawa da, gyudinji oma da, dongja, kofi la soba yoba da, dedak juchanya, ca da, gara, cijia su, zinju naso ku jubi, dere cha kumbi nipa yola, cha za kimbi nipa yoyobi, dere dimbar yisa shekure. Nipa shuna dinsu la donan shekure, deyan kengni junshu la donan shekure. Sendo kiwa da, senshuk mutinba, senko kiwa, kongro langba suja, Chahi toron rubi juchin zoo yinbi, dui dar semu ngaso jabata, nyangye chewa, mawa mawa, nyayhin traba, kangar chewa suji li pangni, trosen kuwa shego. Chimada li rupa to, sanchu muti bata, yangna ngawa shunga, pinchu ju sanshi la nini, sindi bapay ta, tsengjan ju gu ni ngawa sita shego ba li, deli dute, kazu chikzu shizi, senkang chukni, chahi jinton rusi. Du jundo, Zubu zundar shi na lunkan jayang don ruwa ta, luzong zhe peta su zhe cei marun ruwi, cei di zhe ngushun la di ni zubu zundar shi na nereng hungu hom ni detang la pintu jimbo yore. Ni ni du ju gu shunan la donan she gu. Du yi li gunga chahi torun ruwa ngunsa yin la, ni ri hiubi chutsu chukba ni chutsu jeba ta, shu zhu chutsu ngaba ni jebi par chahi tuwi du ka yin ba ta. Ya ki chado kiwi du so yang, chakhi chi tuwi niman dewa ta nga zo chenpo jeba su tenin shimro. Du jun do yang, nubu chachi na chakhi torun ro la, zhoyo shen na yang chakhi torun ro wi, deda nyang ju shi jo ge chenpo yi. Deli si gong yang, ya ka chado ka su, si zi re gyong di na le hi, gun di chabi ka su zhoyo si re di na ya bu yore. Som ni nikab shi la la donan she go. Toba dan gombi wang goyo kuwa da, yiga kyuba, suju ngowa tanla daba dan, yala shubwa da, loburdo driba jaba, jikin gamba dan, gabi hyukji zewar suju, longta gijewa la putuk dani, loburdo punju shungwe, leta dawa shungwa yala, negaju shunlang wang gijik zangdo shungwa yaya. Dewe dela, zani tata, minji xiawa su, ligwar shungwa shijina, shindu gijimwe. Huela, Ngo zewe ne gyota jo go shu jiyin. Ngo chenpo zedi ma mambu xeke di nangme to tangwa di mandrek. Kanyin se na, ngo zewa di lun shi yi negi ka je tang tekan rawa yoba ma zi, nyingka che wa di ngenpa to tongan chenpo xe gure. De yang doa chenpo nangto de ba tang, nyingze mambu nyi me ba, si go me ba yuren de ba, gecha yuren xe ba, ngu yu ren wa, chanra tong ma wa, me da nima so ju zhoye che wa. Lula rungo tunbi lungzir buba dang, deji dacha shangwa soju ngo ze si jire. Ngo zewe juji da neda la, me da nyumi dwe na ngo zewa ma zi. Ngo ji la sirik sandu meba dang, lakwa to changra to na ngo zewa ji ne parchi binti jungo ni. Ne deri minjo shata na yokwa rika bidung rubu chok dang, nyingon se dek rubu ye, gomu sendu juji rubu song ji dongo. Iza xe guba xe la, mii di sikha kiong chi wi sama suji sui na yabu yore. Yeya basan to, mana yitang ka tang kui ni tong guba tang, ya na, ngu tang sompa kui ni tong gu. Yang juji da ne da la, ngu ji ji lupo chong ba tang, sari siri xe ba, si la zhuwa me ba ji ni, par chi belong gong gong ni ri. Ne de rik minjo xa tang na, xoba xingu je ba rupu jek da, nyinggong rika pe tong rupu du, gomu du zi ju ji, rūpa dūnsū chūkū kūtōnggūrī. Yāng jūjīn dā nētā lā, jūjīn sēpū mē bā chāwā tāng rāngrū zēwā tāng rāngbī tsā pā wā. Lū chā tāng kā chēpār mē bā, xūkbā nē nīnshē bā tāng tūbī kā nē lāng bā tāng
1: gondro debo yawa sona, lungchichin

0: Tenlop gatsara.
1: Tenlop gatsara.
0: Rosu bimi dumbula, tira midu nambata.
1: Tenlop perji gatsundi, jadar mushu lambandi.
2: Jonam to kunkasa. Tata chiji single to be lin tindana. Biyong lung ting yin ting li kong, kanke lung ting jia, tin lo gata lin ting ri. Nga lin ting di zo xiong wan da zhun yin. Dering ge lin ting na, san gui xiong du, ngay ba do hie gui bi, hie jia ka ji dang, nung xia to wye ba dan jia, tuin tuin di su, la zar go. Di yin, wo mi ni li pin bi, ngay ba mi la, ko fe ye, ri ba dang rung zhou yi, ngay ba mi bi go so, nan duin ka sun, da zhi xie yu. Hian la, hie ching nan duin na sin shu.

0: так мой дяинаре динджемнилинаре давса цомал цакба давза хиж
1: рела
0: цакба тбеше тон давлик та лека тандал цакба давзолрко
1: рела
0: о жишиш
2: цаца хи нанцы тончисо джабане ебчунла джиджи шуби цакберле ми цова джунзамджи джаба хиноё дина нонче чимбу хиринду цазане
0: 张伟让印金家传达感情隐蔽印金沙藏缺藏协议归了刚第三节定期家隐蔽印金运营内特把协议将隐蔽到第二点第二年协议个人的协议参与内区张伟家主把协议将人到而您查查等的那了的打算给你查查从空当这里到查查跟我啥等的那我没事协议协议动的就要参加那啥等的那他啥总
1: ཁྱི་ཙོང་ཁྱི་ཙོང་ཁྱི་ཙོང་མ་ཐོམོ་རེ་ད་དེ་ནོ་ལ་ད་ཅལ་ཧམ་རམ་ར་ད་ཨོ་དེ་གིན་རམ་ར་མོན་པོ་ལོ་ཡོ་རེ་ཏེ་ཆ་དེན་རབ་པེ་ཆ་ཡ་ན་ད་ད་ང་རྟེ་ཆོ་རོ་ཏོ་ལོ་ནི་ཡོ་ཆ་དེ་ཁ་ཟོ་ཡོ་རེ་ད་ཐ་ཚ་ད་ཟོ་གོ་དུ་ཏོམ་པོ་དེ་ཅིན་སེ་ན་ཙོང་མ་ཙོང་ཅོང་ཅི་གོ་རོ་ལ་ཨོ་དེ་རང་ཨ་ཚ་ད་མུ་
0: tenina ta ani pha ta yile do da ba ten de lina la ani no la she ma zon da do do shu zu da do chin chun zon da do ten da de je wo ji mun ga da chen de zo di zo di gyure no la chen da zo hyo na
1: zo de gyure de ta hin sa tro we kon ro la sa kan bo din de gur hin ne
0: me lo tsak kan to sa kan bo kan jo kon re
1: re te tro we de tsa de te che cha mon po so no la ko ko ra jan ro gur
0: da zo sma gin cho sa na zo da ti zo re
1: yore chama yore che cha mopo sono la kora jab sadu te sad njampu no la dome pa che chagre la
0: tu cha kashi yorla
1: yore la
0: tu cha kashi no tu cha ano la komba tombo to ni yimba jen yimba
1: yimba do yore la jimba tomatas ni sa son sa pe ma se pa yo zo te na son san ro gre
0: tu se rin tong ti ma re la
1: tu chu ta te kale chambo yore la ni ta sad ndu gro wa
0: ore san di di
1: san dun do ni ta mak shou te ron te ndu ndu gro wa
0: ma ju ron de sa kam bo
1: gre cha cha ce de shi to maru wa la ta te kale chambo yore la
0: ti ge choma ina la chan do gon jo
1: gon jo ne re la
0: gon jo ne kyo to ka sa zang ma ten da ko ku ju cha ti na lo cha sa de li ka la zal do ti ni ku ja cha ji gu xin go ya
1: re la
0: gon jo ne ya kon di sa kam bo kon dro ho
1: re la
0: ni gen cho su da son constant non conlido ani chigi ginchi do ani ni robat tso ko lem tso ko nyambo la sa ta kambo tsoma pa nyambo ma hyu ron la tin che vyazol ro ya
1: re la
0: de de tin che vyazol de la cha chena chena da pise tong re
1: ta tho a do ta ti ki re na bu te la cha yim ba ce de chi je zo ku se na zo ta le mari la
0: o re re ta ron ke ta hyu ro sa ka la cha chena ji ra na de
1: re re
0: te re zo
1: re re
0: ten nin ti chu cha no la ko un de yi che zo cha je da zo na yin ji ra
1: re re
0: cha je sa le do ta sa ten de
1: 嗯，对，那出现了，他就是个，起码就是说的，他其实一个就是得了这性格做呢，谁来就有点感动。有点了，这真的那意思。啥都问都啥了哇？嗯，都啥都对，等到了，他出现时候啥有啥是有点了。嗯，电脑了，他啥牌了，车了，都问到，这种出租车是都会搞了家，啥有个了。嗯，这啥有啥都，一路的那边啥东西也有的，出家去。嗯，电脑啥路，老婆婆了，工人都会老个了。嗯，他某某某某路了，到那困难困难说嘛，东头个买了，啥把了工人都会老到，明天第三第三的东头买了。嗯，这个好像给要不吃个了。
0: 哦，这是你出家子的发觉的，出家子那啥，都不接你，现在怎么不提那个路条条弄上去？买了。
2: 对，那了，他可当不当把子用的，等得了，我没得个了，好呀。
1: 是。
2: 等你呢，我，等那啥些别的呢，我出家等那了，当你些，些别子里头，老老把工人都来老个些个。是了。是，这他说嘛，就人说嘛，那那他，俺就人不多，也差不多那几个差个。
1: 是了。
2: 来个刚才休了休那样，根据交往，没有比你办的。
3: 故事，当托马的雷格休格，娘娘当哥哥所及金币，雷格昨晚呢，地位格卡起了一张纸，人情也一张阿吉说，雷格忙不了休娘多，大吉差吉雷格休格讲，眼睛没个话当，前面写把陈娘多，一那样，空给让你接个美当，碰对伊拉点不讲呢，让个各位来了，我的人休尽有把谁。
0: ginchi ge cha sa zo sa tra te mo da yin da wo de ni ni di de chali na la men da ma da do de ni ni den dan da ma da chok sa bo da da tu anyo
1: thong nyo la
0: chin de
1: te ma ga re da cha zo re se na ma chu so na chen bo re da pa lo chun chol le kan da le
0: o re se na chen bo re zo
1: o tan ga re ko ke ja che shi go se na pa chu la chong ja da le ka de ma ri
0: re re re
1: lo chun chol le ka ye me le ji ma da no chu la chong ja zo ma thong nyo la Hindi ta rong gatso ti yin chani mok che zena ta che san yandu sa yo ma ri rong gatso ta ti ka tseb zena chani rong le ka rong pe le ta ti ke chenpo ri ting do la ta ta le ka di ta nga tsu rong gatso se rene sho sha di nga tsu jumzi chi chari la nga tsu taman samu chi yin si na rong kipu mrek rene sho sha di jumzi je je ke chenpo ri sam ti ka le ka di san no ni gatso zengu di le ndu ta nga tazub zeli non da ri la ta trans nemso jagna nge che gt 300 malena shebo melindas
0: sen tomba
1: o sen tomba tandorondo
0: eta
1: trove land da rong sam leka de rong land gna zain mrek rne sho sha de ngatsu jumzi jeori ni ni ta leka de rong gatso tsa de te sen shebo do la
0: Re. Tama monche za ka ta leka jili na la ta tofo zang chi dara hoya.
1: Re.
0: Rong so so ka gashu da tuni ka leka tanda, tuju tanda, ka li kamar hoya.
1: Re.
0: Ta zon ta ma yemi ka chao sanan chenpo re zin na la ta goji yo ta.
1: Re.
0: Chi na ta lo chun ju ra hoya.
1: Re.
0: Goji goji lo kamar hoya.
1: Re.
0: Ten yin sadi ta yin chi yin na la ta lo so ka koka tsama ra nyong dara hoya.
1: Re.
0: Ta yin na la ta lo chin tsama tar xin. Tandrin zho nyong ra hoya.
1: Re.
0: Ten yin sadi do ta tenga yin na la ta yin chi ka Lekan jami mampu zonyong yo jiri?
1: Haa, zonyong.
0: Chanda chanda da zonyong leka?
1: Ta lobra che mong mana shanshi, poji.
0: Shanshi poji?
1: Laozhe lobra sanu re la.
0: Laozhe lobra haa?
1: Re. Te, tino son, te, nito nye zao zhe lo la. Ta tino lobra tun te.
0: Ye ji lo lo tun?
1: Lobra tun cha te, nga mani ya wong la sa de payu pe, ten ro po ma te la. Ro mo po le jonsi chiri se na ta, chan no ha ka. rong che no tong ding ki ka tong lo da ta phalo cha kha nga
0: ji ji ji
1: ta ko ye ka ngi ra wa chen bo ja yo re
0: ji ji ji ta
1: te nga ta ta ndr te ra wa chen bo ja te ta la sa la tru de nga la nga chung du ni chen se na ta chong le ri kha nga ga bu shu
0: ta ma rong sa ga shu ta
1: ta chong le ja go do sa nga tru we de te che no la pe ka ba ja nga ngu ko nga ma cha tong e chong ja ke ja tru shi phom du la
0: ji ji ji
1: tru we de nga da wa so de yin la te zu pu ka la ki ning u ci kha je yo pa de ji ni me pa cha so
0: o re lo da tian san de wa so si la
1: sa de te me pa cha si ba ro nge sa go ro
0: o re
1: tong go ro kong go ro te tru we de nga ko ce me pa cha so te ro pa do lo do kha pa ja ngu ko sho do ta tru we kon re la
0: ji ji ji
1: te kon ke kon du ji ni ta kon ke ka li de tru tru sin ro ro Tani ta nipa zogu na ngô tsaburu wala, zô pomdu la. Te taro we, te nima rari la, gomu nga se kange samasai.
0: Nima jie la?
1: O. Ta ngoma rinja na keja tefshi na tsuma ichi jiri. Nito nye tsa tse lu ta keja tefshi na ichi ma kamu ri.
0: Dari, dari.
1: Hinti nga ngoma ne tsota sani ungi. Tsong jia ji pa ga sundu ta, tsong le ska du tog na. Ta samu tongpa ro wala. rong le ma zha mo zhe zhe me du sa ma sa ji mi ni du du te du cong le ka ni tou na sa lo chung chung yi na mi shi sa nong dong mi shi yi na mi shi ta tru we de yi nga la sa te tru we da wa song si de te nye ma rari no go mu nga pe chu chi we tong yi se na ta pe jing huan we me su zho zhe yi wa pe jing ki tou
0: kampo di si sar
1: kampo di si li ta ti chei du mo zhe nga ruwa te du o tama ya nyo ta nga du zhe yi si pong te te ki chan de un pu du zhe yi si pong Ta truwe tsua jiin nga. Te chen no kongu kondo di, ta di nii gu nan, nii pogu mando la.
0: Ri.
1: Nga lobra chimbi jun re no la, ta saajio, gongio, lo ri saya, tsuma chen no kato rwa. Ta lobra tun sa di la, te to chen no lakpa si, nga che go da, mdi nyo la chen ga, nga te go do si na, ngo tsua pondo la.
0: Diri.
1: Te chen no kongu kaji kondo di, nii pogu mando nga. Te truwe nga diin. Te nima tse nga truwe, jato ma sunye. Nga mshet desho, 다 콩 포파데 니 다우 야스와 어 메트로 신 야 포파 콘 루인 콘
0: 어디
1: 콘 자리 문도와 자케 달리 문도 땡니 파케 자시 초케 자시 니니 게자라시 나 채노야 소테 데야인 데 제니 니마니 손찬 콩가 겜치 동쇼 데 콩가 니니 자 동테니 투사드나 슈스

0: 어 땡아 떠나서
1: 어리
0: 자던데 때 공고가 나라 타마트 타마스 버추가 타마차테 미시스 인데가 타마트 땡아 땡노바이 모고라바인데 때 공고대기도
1: 어리
0: 때 공고 섬시로라
1: 어리 어리
0: 땡아 냄바이 도로겠네 때 공고 파이 이가 제너린도 때 공 드르제니마니 선산이 이가 제야 친소 나 카발립쇼 공지가 제한 로그유스 나 카발립쇼 땡아 나 드르제 데야
1: 어제
0: 양자 초와티진데 드르제 데비카우서 공크가 카바실립쇼 버츠 다와니 선스 두츠요에서 오게유서베 데 공크 콘로바시 고기도서 이가 제야 지효다서 올라서로 공크가 야만로에 랑가키 달라다 통스코르 데가 키친바이 이게 친 데 콘라 라나 다게라 총례바시 리도와 예년에 하고 의미 나 친자도 데가 하고 싶 총례바시 리도 단 남한다보다 교반다보다 참사망보 시도 콘라 다 콘라나 무게 자나라치 로고기도사
1: 어제
0: 콘케게 총례 참아 데간게 그러지다사
1: 소마
0: 어 데 니니 모시는 주롱보 소요 말어와 데 데게 코포문도라 yinpa tanda manda che dana ta ngange ko zhe
1: tanda chung chung rai nando ra
0: ta nguk tonda de ngange kajimis kongra la kecha te laba yin la te kongra ta kongra yichi ba kajimis ta rangin ko sa nga cho yichi chenpo ta jeg do la
1: tu lan jing rinpo che ma re ngo ya mo ma xia
0: re
1: re so yin na la ta tanda ki chong nong son ra tanda wun jiri
0: re re
1: ore
0: te tro we te min zhe na ta ngange ko seg do la
1: re
0: te ngange ko ke daba yin yobada turunramra ngengeng ko
1: songkon kashi yojire
0: do ni dola
1: ore ore
0: de ngengeng ko truche de bayenga geng ko vi jure no la lekandra no zupu nyun chi ha cha shu cha mo dola gomo lekaro cha
1: mo ore ore
0: ta zupu nyun chi hana no ba chambo yo sare ta truche do ta truche nga dawa ni de bayen
1: ore
0: de khonra na ta me gi jana leka kan yuna drup cha yalim do Te ta nga maan roya yis, me kong shuwa yin, te kong kya se gido, te maa yon, te yaa dama de, jini te nga ngonhoam to tomma, ta thunze sapa zo gugido samchoo la, yin te nga zoya ka makza yo marwa, te turushi yin to nga nyamle chikin loka pasu yu, ta kong makza yo re, tsangma yo re, nga yo marwa la, te nga kong lo kaba jabja, nga gomu tanyi yo da. Nga kong la bai. Te kong kuturu che paashi tsoshi. Nga ya chong la. Te ngini nyamle ra che mna jana guanchu se sa tiki ni kang ka jia thongze sa bara turu we peche sa bara zu turu jina. Tsong yaupu re la. Ten je ni turu shi ta ni tong ni shio tsa vya lo. Tani kamaku san la akang turu che zang shi yendo. Ta nga pa nro song ta gu na chasan chika nro te la. Nga ka te mke zong dedo la shiru ji ka tata lorba che mo la chonle jab jo doa la shiru ji ka turu tra dros den sa trege doa lorba che mo te nge te ma nne de ne te ne ma lakpa ngu ya turu che mke akhaan te zong do te je ne ta te zong chog ma ri sa khampi ka la turu che zong chog ma ri sa te ma kunso tsamay ma shi sa te je ne te nga trokpo pema jimi sa tata chi ur la wi wala te kondo nge nyi Pātsu kēcā māmbuṣi ñamlē tā tsācā, ñamlē jēcā tī kāni. Tēngi ñi turuja lāngā tī kachimbā yīn.
1: Rē, rē, rē, rē, rē. Tēngi nāl tī tsācā kā lēkā zōlī tō tī, jēcā nā tā rūpa ñi kā tū nā lā, tā lēkā jīsī yīn nā ngō tū nā chō chō jir gōyā.
0: Rē lā.
1: Rē tī yīn chōnglē yīn tsā nā lā, tā chōnglē kā lī nā ngō mā tsā tō, chōng kōng sōng sā kā sācā nā rā lā sā bā tī yī kā lā ngō gō kāp zōn rā tō. Chachin zon kuru goya.
0: Rai la.
1: Ngo tsukdi? Chindis chile re.
0: Te ngo tsukdi te, nga tamana rong ngu ti seo jo to, she shuji kata lobra che mo la, to rong ngu jia yu le, choma ta merika tong. Te nga ta me pa cha yo re la.
1: No, maza me li zir.
0: Rai re la.
1: Rishi.
0: Te nge rogpa di kata, nga rogpa jan ne, ta roson choma koka tong sa, ta ka le jo sho sa. Te nge nye mri le jo. Konga man ta, tonsu tola gabu shibyo yo re la. Pa ta bukru ne shio shio se to, ramda lo ju se to. Tsoma ta kong gabu se yo re. Te kong kata nga mani lendu guro wala. Tsoma ta zoye to, kanyi na tarp tsimpa rido yo roa. Te kong kuturu we lo ju shie, kong kuturu lo ju nye turu we do. Te kale kale nga te ka gabu cho yo le re te. Te nga nye turu we nyam le turu we wala.
1: Re. Ta tabo tu da yatsin rola rukwa?
0: Re la.

0: ཁྱི Yonglang nyuzo sayil nguzo rujo nguzo ka riri rambi njo watung. Rujo mene neche puso wa dewa kata rambi tsocho le dian dupra tong to. Yonglang xatong toba tong ten, mena tong nguzo jenten zeze ngensa debo njusa chan ye. Rai ka ka lungkura xatong tobe, lamba ye koran dinbe ngun, dinsu sa jege ya batung, mena ka yegi, diche cherne, kontong ma la, rongrong kata jede, rai ka ka totin ginsong nguzo mate dinsu ji, ledu kata wagen yabari. Chise nyenyan, longkura chete tong, tukura driche je, neche pusawa dewa kata njowi, rojo pangka ka lansin tsocho zato lichu ze ye. Tsocho mene tukura tong, nyangla tu. So jen, tsoche su, chile driche che ne, tsoche chay de, rado pangkla tong, kombi hiro. Te yen, danzo kal je ze, hyoche lehir jeba tong, je yongla chobi, tsokyo tinsak ze de, Sācā jēkyōng mūlūpā jē yē. Sāyā ngūsā tāxir tsūchāng tōng nyōntē tū, mō tēy ngāklā tōng nīngklā jēsā tāxir jē nē. Mōmī nāntā tōng tē, tē jēchā chārōng tōng, nīklā nīpā lā tāxio cīlīng jē nē. Hyōtiān nīchē mūtāngbī ngīlīng jē bā tōng, sāyā ngūsā nīsī rūchō lē dēn lā, dēnjō jā dēchūr kundiā jē yē. Ngākūrā jēsō wā yālāng xātōng tōpā tōng tēn, rāy kākā rīchē chētē tōng rūchō mūnā, tōtēn ngūsū. Nyeyang guzhen suja le dian neche pusawa dewa kata gongju bie taba zang ye. Saada jagyo chebi rujo bangka tong dikong katu ne wawi chocho mena tong nguzu je dela ngon le ye jen. Rai ka ka ngadro tokyo ngago ndanji sache san zangbe che su ka ngonchara di tuja rewa chigen ye.
1: Daga leko ni bai ne churo hida gubi che je ni yung tangwe che su yunba rang xiong juji chu hikama che din hi zhong zhong da je. Kuitik sazi supay ni nuji pobi mantu la zayu baji. Kama cedin ji, rizuru, rangyong zhongcu tang, labi zhongcu, sechong zhongcu ji ji mangcu tang jinzhu mungzhu nungdi, nuji nizu tang, chua kuitik, nguzu ngensong suji nizu ro ganzhi hecha nungyu baji. Kongi, cheche shu ji xi jipin ni hizhongki nuji nizu la tukur qinbu nangu yu jin, Nyesir rohyo tang dipting tajyo soji liyun yabu ruju ti lang ya kasir dung nung yue bi. Tsongmi yichi dingbo tang zubu ro daji hi ju rwa yue. Ngan tso ro tang tang si yung ki jatin yue bi ganga li nambar jangin ri la. Li jing jie tsua nga wi dihi dingba yung yi ri ji sung yu ba ri. Kongi liyun para nyo zi po bi mang tsu gu re tang ya yung gin sung hi bi liyun yabu ruju ti. Nuezi pobi maan tsu chi dang dang si yung ni tokuru sumu nang lo gang lik chotoba hie gubi ganga nung yu ba zhi. Gama chi ting chi ta dong, ya ke chui ting di tang uli ni gang dong nung wi sengang lu su chi li ki bi chu chung dang bari ting zin nung hin. Sengang lu su li nun bar chu dang maan tsu chi tokuru ki ni chi do hin cha nung yu ba ma zhi. Chi li ki bi chu bi ya yu ru kong ya chi ri dong di. Ro xue mun ta dang, nuezi pobi maan tsu la sengang lu su dong di chung ma ra Nui qi li nambar jiangi yinbi yi qi ting duo dung ru xie gu bi gu jia nung yu ba zhi.
0: Jidong ta riray jia nian zhe tian ji, ki ke la tong ta nye xiu jia jidong zhong da la ta, cong ba mung bo rong ke la ngu guan zham ji, lu jian qing gong rai ma si ba ra, ru jiu ra le la yu kin zu ra, wen nung zhe ya ba ri. San ge ba dong jie bi, a zhen ji cha cong gong xie nung jie di, qing gong lu yue chu we nambar nyung wa zhe ya ba ri. Jida ji bi qi nye zhe nian jia, qing gang da, Chuyen to pewe nintang xe ge nung. Rongzang neche tenbe tu tene zang. Jidong zhongdara da yebi, achen jicha congkong dawa guanzhang ji lu zhen senyong mi bari. Jidong zhongdara ja achen jicha wa congba zhenyang gi. Nengu gise zisa la jicha dong, ngalo sosa su gungi ri sang ne, chenggong congkong guo ma jio bara gonggo langsi kondian zi ji ye chi sang bari. Zhenyang na sichen zhenyong ga ma yin ba dong. Rūpa huyū khatū ñamda jidrongda āchān jicā cungkong zog nē lō nī zang rōjī yē. Jidā jībē cī nye zhō nye jidrongda rāyicā nē zi tiān jī. Kōzō cungkong nian cīn tūmī dā guō cawā tōng cungkong gā

Singa na ba cho. Xiam la thamang nyang shu ji, mang jie sen zhan na cho sewi guo shu jin. Ma ling wei gong, lo da zong ge yue me zha xie ji, rang chim jie ba cang nyang su xi ge, za zha ma ji bi wang ki, qian ci duan zhou qian zang ge, ba cang ge jiang lo ba shi. Duan zhou ji di tong ma ta, ge xiu qian bi, de que ji gang zu ni xie ba min nam xie xie ba tang, ko ni wa la chu zui xiong wa tong ge, zhong dui le ding zhe ka tang, zhong ci wo le ni jie cin ka chan ma de de ge yong ni, le ji ba cui, ye ju ma ju ge ba cang lang xin zo ru xie bi, qian ci ni wa jie, zhe wang nguan qi da le jue yue. Nisu di dabu lo da zong de tian mang bu yue, lo da zong ki bie wei xia tan ne, din di ge yin xin, zong yu si chem e lin jie ni chi di, chem kang tang, xiep jue kang, chem zin ju, xie de ju, yi ge xiu jie ju, me xie ju su, do xiu jing du ji, xiu du jue xiong dian ni su jie du xie di, nguan qi mang zu war, zui yi xiong zi, le cin ka xi war, pan zhu cong wu xie gu ba tang, da jia cong jing jing ni jing tu nan bi, da zui xie ji yue, di wei, do ku xi wei ba xing ne, Lo da zong ge, dem zhi kang ge xie yue, xian du bie wei xie tap di shi. Qi gui zhen meng ba ji dang, qi lin dem zhi ba ni xie yi, zhong zu dang du cang de xue di, da zhi nyong tai yang sa kong shi bu, zha xie ting ni xie ni, zong ni sa kong dang, zong ni kul, zong ni me zu ji la, li xie nan bi, zha xie xie ji yue. Da lu cun, lo da zong ge ga da dang, zui ye na zu, nga jing a zhu zha xie xie ba, dem zhi lan long xiong ci, jia jia gu ji guo ji ca ni xin yue. Lo da zong ge zhong zu meng ni wa xie de, Mang jie ni zu ke bi ji cha zhe yue bi di tu, qian zang ge ni zu cang ma gui yue, ji cha di ne, ni yang nguan gu bi li xie dang zha war, ni zu le tuan si bi, nguan mi jing yin ri ri yin tong gu xie yue, jie ren dun dun zhe xie ka xu ne, jian zhen xue ji di min bada, di li kong zi sen la su bi gi cha xue ji di shi. Lo da zong ge dun zhe bun ka gi li gu gang zin ba ni xue za ji li zhe bi, qi gui dun zhe do xiu de lin xie ba ma si, la yang zhong zu ka ni, dang yuan gin zhe dang, li ji ba gin zhe, xiang ge yuan tang jin ji me ju zhu dam ji lin gen ji ju kong kin bun ka nang ju ba shi me de da ge chen lu xie ji yue la ni lu jiang xie ji yue jin ga zan ne mang su ji guo te bi ge jia xue xi ba ti shi luo zhe zong ge da dong zui ye ta jue dang jin ji xian zhe ji jie du bu zhe me lan suo zu de ta jue xie xin bi jue ye cang ma ka ba ni xian zhe dang sai yong ge se jian zhe zhun tun la da le xie zi la xie xie ji xie bi xie me da wei lan suo ti li ga da xie de me tun ba xiong yue 明一本,罗德格总党向人力修地决胸地内节人际家呢,该大党最也卡家党过去国内大追协比能力,最也卡家党过去地浪昂他追协比,等这里追雄鸡,家家过去国际擦更啊

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
yinba gyuchin yinba de, anu zeba yo ma re, zeba me pa re, zeba me pa re. Ta ten ma yinba gyuchin yi che tole, anu shawa kangi shi, shibar tenbi ki tenri ki gyuchin yi yo pa re, pecha gina gyisi rinyi daba, rwa gyisi rinyi daba. Men to, anu pangpi gyu daba, pangpi kowa te kangi che ten yinba, men ki che ten yinba, rwa. Anu, ta tenri ki ndorna che zina, ta tenri ki risi jiba richi de, na yinba yinba. Ani zuiban rabu ji yo ma re. Ta yo ma re de menja gondi xeba da la za xin da, da la du xin da ba. Ta tenze ki riz ji pe ki beji riz ji da, ta na yin ba de yiba gangi go la, ta ha chan ki nyora chemu rabu ji yo re. Tenze yin di la, ta gondi de za yu chani, ani gari se guru sot ben chen, jin dang da ji ba ta sot ben chen yin na yan da. Ani nga zo, nga zi lama chi zang yin na yan da, ta di ji zin zang gen ju, nga zi yang zi zibi do ji. Ta kurang zu gu ta, na yin yi yi cheba ri, yedong te yaxi nga su ta ma xiba re. Ta nti kasi la ta nga rang geg sanso sena mundu, nga rang geg sanong tong shu chi la ta ganja chi yo sena to mando di chi xiba yina. Ta nae nyingba tang, teni nae yiba nyinga ta chepar te. Zayi chani cheri se dili, shetang kala ta nae se ya te ko tsi yor kang xi ge ta korang go goden te, ani ju ye ge tsi, teni korang ta sa go goyo re, shetang kala. Rwa, tsijio kanji ki juji goden te, juji ki tsi korang sa gu gyo re. Ota, juji siya de tsi tega, ane tenji ne te njango gyo rwa. Ten ten pala, ane tsi go gyo rwa. Tengi tsi lo juji kanji ki goden te, ane tsijio korang ki ta sa gyo re. Ta ten msa wa shawa kanji ki giba kanji inba te, shawa te shibi ki giba kanji chi inba, mei kanji chi inba te, ane juji korang ki toni sa boji me pa. Ta te chere zena, shawa te shenghen je, shepa po je, ane kolondan, me la sopa la jipa e ni, te la taji rabo je she ni, ane nga soka sanli sangi je toni, ta te tabo ke ta che dan nae te, nae nyingba re dan, nae yeba re, tenze ke ta nga soka chepa je she gina, ane kiwa dogen sanda do je she kusuma nae ye, ta tenze je kasi la, ane te tabo ke ta che dan nae te so je ko, datu je nipan rabo de ta, mē pār chē pārēs, dātru jīndi pārē nyāng sōng pārēs. Shēr kō kōr nāyē sē nā mūndu, nāyē jī chē yorwa, wāyā tēsō tēkē, anī cīchor kāng kī jī jī kī tēn tē, anī kō sē kō kī yorī, tā nā pār shē kō kī yorī. Tā tē ngā sō cī tē, chē tē tā, lā tē jī nāyē tē kī sē mē tē pā shē nī, tē jī jālu lā pā tē lā, rā, kwa lēng kā rāñī kī, anī kōndi kē pā nā yī, shepa po kanji ki kolong la soba la, mei la soba la, jipa ye, ta jen ye, ane nai ye, ni ye ki chepa la soba shegi pa ye na, dee kasi la ta che te kichiri se dhiri. Ane, ko dati ki nipan rabo de ta, nyan di bizon rabo jiri, se ni, ta gen doge sanla doji shogui, tani sung pari. Ta tega rahan rabo jiri, sangyo. Jinsen chiri se dhiri, shetan ka la ngan so ta, shawa shenken je shepa po, senden rabo ji, ten nangi yang gi se, ma ki ten kowa ke, riks jibi ki ngan so, mat abu jirin tsumba ye na, Ta shatan ka li hiba nardi niba, rwa, hiba nardi niba, riba nardi niba. Tende ji yin shen chi lo, ranan so so go shatan ka linga yesun ju goni, go sun ka shawa kandre ji dena ya. Ani shawa tela giba dan, miye ko ngichi ji yoba ta ku hiye ma giba re. Ta ko hiba nardi minibi nye bak zon rabo ta, tende yi san lo ka nardi masi hiba ka zon rabo, ta tende ka chi li chi li shawa she yung tisana yanko miye da giba ndere sen hiye ji meba tende ji yosi na tang. Wenja gondi hiba na ye, sende riba nade neba jen shen che kogu dhubi shaa tila giba nge chi jina me nge chi jio pati hema giba resi tenda yindala te tabi ke sheba po teso ke shaa kaan sheba teso la ta giba me riri yo pa resi yo pa yin zang

0: Manda mi bi za tong ge tin de. Suo mi zhong ge zhe ge zhu bi ye de qi. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi chou bi a zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie yin yi na. Qie zhe bu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan se. Huo wa
1: Chubu namba gugan dimu, tata chi jia singgu chobi lingzin de ne, kangge longchen jia ti dong ri zi lingzin, ryan ji xin kang xiba de ri, ngan de lingzin zu xiu xi ke di xin yi. Di ren ge lingzin nu, ryan jia jia ngui mi ri ni xiu xia yin bi, bue jia su ju ri ni, mang ji gu ru ngu zu xiu jin yi. Chubu zu lingzin de nian ji, bue jia su ju ju zir mang ge la, ju nga do zan lun bi, ri wa yu. Bue jun jia su ju mang chui lu gi ne, ma ren di, lu ngu dong cha ge ri ni dang mer ju wa xie ri. Mereja sangbin nindwa da, qi tuwi rinni ji rintang da, zi qi rintang da din yu. Songxue ya bu yi, su jun lu ji la, ju luen da, din mu, da bar si ba na, nga cu ca min gin chi ga ji ye da, du ni din ba xie zhi. Zhubu nam ba, dang hui la, mang chui lu ji ji gu dun gu ru hi jin yi. Mang yi na, zong zhe ju zai ji chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zai hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mare sunja xie yin na ya, de mangi jie toma na, mare de mibu nang la, goda zhuzi jie daydi gicha xiong ji. Kung ju, nga zhul jie ju rin na, rin xin sato xie bar ngon la. Ge de mangi na, xie cu jie cuwi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lo si mi jing. Nga zhu jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhu, de wi namang pin zong cu ba dang, mi ri jie xie cu la, zhe rin jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mangi jie nam dun che kong diwi jia qi tang, nam ba diwi pin cu, sa zung jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chue, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yin. Di da bi ju zir nam ba dir, ma re su su tang, sa ni su su ru, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang ma ra, tui mong ge qi chui xie yue bi. Mangi jie go dun la, nga zir ma mang ji, nga tu ni sa zung xie bi, lu qi tun la, de zhu ru ngin jin di bi, cai ji zong re gang he, zin dang su lin chu ba xie yin. Mangi na, ma re ka ge zong re na, zhang ci mang yue da, na mang pin song cu xie jie zong re ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie chu ju ri mi di nu, de tui xie nga zir jie niang nyong xiu dong dang. Jire la lo su, nga zir jie rong da, ro zi jie per jie jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe ren yu bi xie cu nong du, jie qi nga zui ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xin ni, wang xiu zhe ren la tai zui dang, long yi song yi tin dui xie dang xie jin yu la. La bar du, di ma re di dang, di du gai su zui xie cu jie cua dang, ma re di xin kang, jie xue jie qi chue su, mi long ge nang du zong yi cun par xie bi. Ma re ni ma re ju bi, ma re ka ge mang ye la, zong re ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rin tang qi qir din ba xi mu gui ba si. Nin ba, mang ye jie yi wei gu ru hi na. Mang ye jiang, zong re jie nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, na mang pi song cu su jiu ba yin. Mi re, dui mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mangi ji nam dun che gong diwi jia qir xin la. Mi hi re ji chu zi di ren xin pa wi. Mangi sa zong ji tai hi dang, mangi ji rei da nam ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma re ji qi bar mang wa dang. Ma re ji le yang, sa ni dang yu di qi bar qi wi. Mangi ji ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren yi he xiong ga wa yi. Wen jiang, mang ye le yin jiong nan ge, zan lun tu ge ke wang meng bu, nan dun ji ti ni, de ye wa xie yue bi, de le de le ye zu ni, xiang ji ye wa de le xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi sang nga zui ji jin na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nan dong lin xie jiang, nga zui ji niang nyong dang, nga zui ji qi qu, nga zui de dang zhi wei, xin cu ji nan dun du xie bi, mang ye ji rei he yin. Li ji na, mi rei ji mi bu nan la, nga zui xiong wa dang. La bara, nyang dai zhe nga zui cua xiong wa ni da wa xian yin bi, mang yin nu xiong ha xue si ri.

Nangxie ngangu dongwa, desi nimbi luksuru, gumi nimi gongla, zaychur chini yongki. Xilin xilin doba, nanglin nanglin doba, xilin nanglin pala, deli cholin doba tabiu yina, wangxur zhizhin nangkur qi gada dang, chesi kiwang chori ji tibzui. Dijin, gaitie siwang ge rui song dang, nimi ji yang, nyingji mibi guni, terinduan dang, denzhe xiu zhuwi siwang ge nanyi la, kongchu gaja xiyo jing. Yang bi na, jia zi la ya xiur du, xie leng si ji kheng sun, denzhi xiu nan tong du, sa bi no ji gang yong. Jiang bi bei li zui bi, wo du qiu mei gu zhi, qiu mei yong ni jie bi, yin jin na la tai sun da bi, yi na, rang ge me rei jie la jia dang, da wang zhong bi ra xi bi, zhen jie zhi lu jie han xin dang, na ni tian du zhen jie bi ra ngo gu ta jie du xi bi, nga zui bi nying du dang, jia ji jie sang lu chun ba xin yi. Soza tindui ji du dun che si ji yin di, jin ni du gai di dang di wang xiu pa dang, si wang ge rui song tindui dang. Ni ni nga zui mamang ji che si guo du tong di, si wang yin bar ngu gur si bi, san lu jia xi tu di, di sa zong dang che bar gang sir che si ji ga jia qin bu yue ba yin. Yin hun du nga ji du dun che si ji yi. Di na, mo re jie par jie la pinu tuen bi, che si jie tuen qin dang, mo man jie ban jo dang ki wang la song xue xi bi, che si jie nang ba zang bu. Le qin jie che si mo na yin, zi xue su la, yin mun dang duan nga xi bi, zi jie re xe yin. Bi na, ji na xo yir do ni, dang sir ni ma xia sun, sen cho lhen jia dang ni, mang zui jio jio cho sun. Ji jie ban yun xian do, mi dun zong dang ji sun, mang zui jio jio xin ni, Maman di la kwe son. Pe la jinzhi tuen ni, si churu san jin zo son. Hi zuru ama jia bi, ka la kuru jia son tabu. Mancu ji kipin shun tu bi, dun bai zan buru, sin teng ni, tuen nga xie yo ba tang. Jin yang, mi jir si jir zi la, maman tanggir gui bu. Tanggir gui bi lu di, si jir zi la jo yu tabu, yang da ge si wang la, yi qi dang jia shuru xie bi. Nga zui maman ji san lu di, chun par xie yu. Rang jia jia du dun che si ji jin de, jin zhi ma tuan hun du xiong yi, jin zhi tuan ji xiong yi, yi sir ni li zhi ba xin yin xiang. Si ri lu ci tong la, ju ci di di dang, nying du jin jia qi chui di ba jin cong yin mu. Wen jiang, di li su ju yi na, ka di zhe ren jia, xiang yi xiong yi la su za dang, wang xiu bi du zui tern dun xi ba, nying bu rin jin bi. Di ri, ma mang jia kong chu dang, yi ma rang bi sang lu, ngu sir du bu di ba dang. Yi sir na, maman la jinzhi tui ba dang, maman jia kai ji dabu ju wi, nan ba zang bu deng zhi wu, sa zong xi ba xie yin bi. Di zao yi ju dun na, dang dang jia kai la duan nga dang, di xi cho wa ga su xi ba ding yi. Yi wa nga ba, xi ji. Xi ji na lo chung xi bi, lo cui dang, xin kang, lo re yi ji dang wa ji dang cang bu ra, sa zong xi bi, mang chui ji xi bi lu ji xie yin. Ma su dang su yin na ang. Rang ge lo zui di le wang wei, san lui jia xi he yue gui xiang. San lui jia xi di la di ni, cu wei zhuo nan dang, cu wei ning bu cu ji yue bi. Xie bi ngui ni xi na, xi ji na, kong zui san bi jia xi lei hui xie yi. Da da, xi ji la nang min tong zhu xi bi sur he da yue ban de ne. Jin ni, xi ji ji gun yi ren xi la, yang da bi da wa mi ba dang. Ni ni, di piun ni la san ge ma xie bi jin jin yi. Xi ji na duan wo ma la, xi ba rang ge yong su sa zong xi ba xie ma yin pa ra. Cho wei niang niong piu song cho la, ge de lang dur xi bi nga zui ba gen zhe ji, tui mong du sa zong xi ba ke yin de. Duan wei cho wei chui du, lo chung xi bi lo re jia xi dang, de di cho wei niang niong xi du, ge de lang dur yin ji. Ro ji cho wa piu song cho ba ji la, pin to qin bu yue jing. La bar du, pe ji dang bi la, ma xie xiong na chung ni xiong, da xie xiong na di wu ni xiong. Xie ba da bu, xie bi du ge ne, mo xie ge jie ding da wa dang, mo ci da wa zui bi, ge li qi ni ge xie yin bi, xuan zhe jie sang lu qi ju ding bi xie jie ji, kong zu ru ba qia ji zang jiu ban ne, di wei xie mo gui ba xian yi. Xie yi sa zu xie bi ci, gen ge ra xie bi ru zi la, zu mei bi ru zi jie xie yi xiong wa dang, gen ge ra ru zi ji nang du, lu su dang, xie jie qi ju tuan bi ra zu mei bi, lai jie xie yi xiong wei. Xiang tuo di ni ra du jie ngo zhuan du du xiu jin yin. Ruo zi jie xi ji. Di na ye jie sang lue ra gin dang nam duan la di zang jie zai qi ri men jin para.
西边若在拉软大当，正面抓拍我的西边若。

0: ena lori rasa ta pe ta ngod zenyal chembo yoba ta tare nga so tu cha yong de pena phando gombe tap ja jale sta phando chonong cha gro phando gombe tap ja jan roli ta ta ha jong gren thong chembo pe msi bi ti ka tap da nyen jo de chembo so yong gombe ji ja jale ji ja jan roli o ta ta da nyen jo da ta ne ti chi chu pu song cho bo ta ne ten de chi sa le sa le jo ja jale ta sale sri ti paro ta na lon de myo che chu mo bo chi so gur sum ji lug ja ra le ta ne te yon ko so gur sum ji se un de zum don te na ta ne nga zo so te zo te zum te zo te na o ta ti che chu de ro go o zum ma ro bu ra ja ra le ta ne zum ma te zo ro go ro bu se de na bo ro go ro bu de ra ja ra ndo le o ta ten de gi chi je do du na lu gun chung ru ta ne te ji na ka ta ta ne yin ge ta ne zum don nam jo te don gom bin ding jo ro go ma po don te zo nyam yo ba 네 냠존 소는 제가 냄보여 봤던 자지래다.
1: 아, 맞습니다.
0: 다 다동 배나 다데 산도윤도 다 고만 가동주 되게 다 로지 너무 찬지면도 좀 힘도 땡진 그래 받치도 된대면 다네 샤루 잡래 레세나 다 된대 깨자 오래. 다데 로주 응보래 다다야 들으면 된대 조래. 다데 조두 다다 사야르만 팔리 짜지 토와요 사. 단데 짜지 토와서도 고만 숨바 짜가 토와서는 다 아주 중부 코르데 숨비 요서 숨바 잼슈 셰레 자커세도 제로사 그 때네도 조래. 다 숨바게 때까 때도 뿐 데라 가르세오리세나 짜가 토와 숨바 짜가 토와서 하종게 짠보지 다네 몸은 담지 다네 파 노 하종게 노바 어 던데지 그때 세운데 사야레만 봐래 짜지 토와요사 좋다 배드코 파자 잠 토래 다 짜지 토와요사 다 던데 그 짠보지 나 말은 못 해 남지 까와요사 어 다 마음 못 해 야만 봐래 어 던데 그 체주여 봐 Tane te zhu tadu ta jik nchang ba de sa cha ba yi zhuos. Tongbo ta nga zhu sanglong yon no mongbo ji reba de pechu tong li kya jada. Ta aru reba jik nchang ba de sa cha ba yi zhuos. Tongbo sa cha ba, sa ba cha ba rego di zhu. Nyen chang ba de sa ndowi zhu. Ta yin ba chang ba de sa de ndo, sa ndo yon do, ta ten yin ndowi zhu. Suam chang ba de sa ku nyong ba yi zhu. Ta pe na kongba xin san da wo ta, mingse ge gong san da wo ta, mongbo zhe su na, ta tanda ge zhu. Si sa ndo yon do zhi chi chu yo bi ten ta mong tong song do lo. Tā ngōn dū tātā ngā tātā shū tū rō chāngjē mā. Lā ngō chāngjē mā tā jīk tō nian jā dōn chū tōn dū lō lā tā lēn chū tū bī kē chā tō. Tā tī lō chū nō tāndā rē tā. Tā yin dū tā jīk tō nian jā dōn chū tōn dū lō lēn chū tē sō lī yin nā tā tē tū gōmbā tāndā jī jā gu tū tī lō gu pē nā jīk tō nian jā ngāp chē nō yā nā tūk chō nō o tāndā jī lā tā rē bā tā chāp tī bī kē chā. Tē tē yō bē mā tī tī ngō lā tā yā yā lō chū pō ndī tā tā rī ngā tū xiong xiong tā tē mī kī yā rī nā yā nā lā. Tā ngā tū bē kū chōng kō tē tū gāng jā tā sē lā tō bā nā xīn tē rī nā kī tōng kōng tē tū yā xiong xiong tā gōng jā tā sē lā tō tē bā o tā tō tū nā bē kū rōng kī chō yī nā tā rī nā yī nā tā o tā tū sā yā ngā rī xiong tā tā chō rī nā yī jō tsā rī nā xiong lā tō tē bā chō yī nā tā ngā rā sū tā mchō kāmbō gō mō tsā mā yōng tō tē bā o tā nā tā jī rī tā tē tī kāp sā sā tī bī xīn kāp chūng bō kī nō nē rē bā rē mō bō yō bē nō nē o tō rē bā dō bō jī tā tā tē tēn tē xuyō nō tē kī tā nē tā yō sā nē o tāng jē mā gō bā yī xīn bī kāp sā nō bā tē sō gō nē rē sā tā tō rā rō khōng tsūn bā tēn bē chē tō pō mē bī jē mō tā lō mē bī gō ngā jā mē sā rā tā pō mē bī jē mō sā jē mō tsū tsā jī tē tsū pō yō mā rā gō pō mē bī jē mō tō tā nē gō ngā lā lō mā rā gō lō mē bī tā gō ngā jā mē sā tā tā khōng lō lō jū mē tō xē jī mē tō jā mē sā pō wō tō tā lō wō tō tā yī sā tā kā tā tā lō jū tā tā nē nē lō jōm tsēn tā nē khōng tsūn bō wū sā tā khōng tsēn bō wū sā sē wā sō tā mō tō tā nē Jawa ta tuwa ka tani karwa tanda mubondoos. O tanda yin la su tiko tanda yin do.
1: Lase, an gen yung zhong zhisi la tiri ngan zengi jinti tangne na wo nyingyo ni katin che shugi ma se le chin che yin gen la gen zi jing ka ya su xin ge be min dun yan shugi yin.
0: La su kati che, la su.
2: Zhubu namba, tandi ruan ji xin kang lin cin shu zang dana jia jing yin. Lin cin che ke ke chen gun ke chung zha ta, nyan zhuan ta zha pei zhe su xin ke di xin yin. Da ya mu.
3: Malu Rinchi Sele Tabate, Champion Honi Chorna, Pangbori.
4: Ronga Lani Gowi, Nazala, Long Shue Mumu, Ronsi Yongiri.
5: Nazosina, Zedichi, Honi Deba, Motai.
6: Puyong Lunti Nintide Kong Kangi Lunti Jia, Ningong Kalin Tin Yo Jiji.

0: Pomo, che nyune te mbe ne ti yin. Che ngoma nye mo be do. Taro lo yo chi be do. Rungu shi u tong. Drupu no ge gong tu shin ke cho. Chu nyin je de bi yu li te. Ji te chu.
1: Nye ta tan be me me tu.
0: Ji ta re. Mbe da chi yin. Mushule chiwe asami tela ai
1: asami teme ni se tomba re tsane jewa me pa yishe
0: pomo ni ji che den ra se de shige mari kenchu so ji che sha ji
1: kenchu so ji je te to hoi sen ki yelen chen e An chung ki ngā dīng kēn mē bī bōngwa kī yēlā chēn ēr.
0: Gēn chū, gānā yīnā yē rī. Gēn chū gī, tū jī shī jī zītē yē rī. Jī tēn dī tū, nū mōngbō kī gī, chē lā gā jī tē kī gī rī.
1: Jī tēn tū, ngal gan ki yo ma re ni a me ngal ga ma re na she cha dun ro cha re ni a pe chu nga ga ma re kong ge nga chu na gan bi no she z re mo shu lo i te wa nga ga ma re ke nga sho na a sa mi na ma le z re nga de chu me men kho mi hi re
0: po mo ni ji che ten ra ma se do nye ha kondu do mo shu le che le ga hin ge ta ron che nyu do je a me chong che la ga re ma i se te na yo che la ga ye re
1: ba la nye a ma nyu le me che nye a ma ji ho
0: me po mo nga pa me le ma do pa hi ri nga chu ama so ji ma ri
1: ra te chi nga li ha pon dan da si de chu sa ti na nga sa ku si de chi ro do nyang po ye de san che tang che ga nya yi se wa de me na le de si tu yin kya cha ya po hi ji ha ko de
0: po mo ni ji che ka chu ge sha ji ri chua yo po ji si rōng sēn tū shē māndū chē mā shē nē yā rā jī sēn mō hīng rī tū nā yōng tēn rā rī

0: Huayi, dara shiga le taro nye mato, nga gudu le yin. Chue chiri ti?
1: Nga chue gu ne, jalo chi nga pita chi.
0: Jalo chiri?
1: Ndi, chiri gandu ro asami le chay kiri. Nga asami chi nye le, taki mandu ho.
0: Huayi, chue nule ri. Nga to asami nye zasong ki minzao re, nye nye misi.
1: Nishilo, chiri ki rongo mako. Mini nyambu pote di tsadu, zasong ri tsari. Asami ki chue mu shibayi cho shiri. Chue te kele mi pe den chiri. Chue me chiki pomo nye nama le santu do.
0: Huayi, nga me chintayi chue ha koji ri.
1: Nga nga ru me chintayi hamu godu. Chue me chintayi nga chue ha koji ri.

tido di tong tsar song. Jimmy Lin Tse na, lewa jidu di tong jing yin pi sinong yi ba xie. Lewa jidu jing nong dun do du na, gunpu rong ni jie pizhe chunpi jiang tang nyeba long zong ni, zin zong ma jie kami shu yi godri. Lin Tse di nyi ti da pa da zin do chong jir malaya long ni nyi ti li do kong ki kong do nong a tang. Pyo jong long ti nyi ti li kong kankin long ti jie, long ti du go da di zo xin ba yin, ta lin ji ya mo.

0: Böjci yongzhan zombu lingla chep. Zombu lingki nyamnaan böjci tsoro. Konyini tata sen yinbanda na, böjong longchin nyinchin li kongja kongki longchin re.
1: Zhubu namba gugandimu, dirangka linzi nu, rangja jia ngui mi rinni shuja yinbi, böjci sojun rinni mangji gur ngotru shuji yin. Zhubu zu linzi nda nyinji, böjci sojun juzar mangi la, junga doza lunbi, rewa yu. Bejongjie sojun mengchui lugi na merendi longu tongcha ge renni tamar jua xie zhi. Merejie sengbin hingdui dang qi tui renni ji rintang dang, zi qi rintang dang ding yue. Songxue ye bu yi, sojun lozi la julun dang ding mu dabar xi ba na, nga cu cengming gin zhi ge ji ye dang dun yi ding ba xie zhi. Zhubu namba, dang hui la mengchui lozi ji gu dun gu ri jing yi. Mangi na zongzhe juzai ji chui du xiong wei, qian ha wei ge qi juzai xian yi. Di ya, mangi perje ji lu ji la di na. Me rei sun zha xian yi na ya, di mangi ji tou ma na, me rei di mi bu nang la, guo da zhui ji ji dei di ge qia xiong ji. Kong zu, nga zhu ji ju ren na, ren xin sa tu xi bar ngon la. Ge di, mangi na, xi cu ji cu wei ci ga dang, me nang la, rang du ji juzai sa zong ji lu xin mi jing. Nga zhu jin zhu dang jin tu yi. Tuisi nga zura, diwi naman pyunzong choba tang. Mi re je si zu la, je ren je yewa ji tuanpa ni zong. Mangi je namdun che kong diwi jia chi tang, namba diwi pyunzong, sa zong je taiki tang, juzar je rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re juzar chue, rang ni rang jia tui bi, juzar je namba xe la juba yi. DW juzar namba dir, mre su su tang, sa ni su su ru, mendo mja wa re yuan na yang. Tamar tui mong ge qi chui xie yue bi, mang ye jie guo dun la nga zhur ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la de zhur ngin jin di bi, cai ji zong zhe gang xie, yin dang su lin chou ba xie yi. Mang ye ne, mo zhe ka ge zong zhe nang, zhang ci mang yue dang, na mang pui song cu xue jie zong zhe ge nang ba xie yi jie. Lo ju jie chou ju ren yun di nu, di tui xi nga zhur jie nian nyong xiu dong dang. Ji zhe la lo su, nga zhur ji rong da, ro zi ji per ji ji la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe zhe yu bi xie cu nong du, jie qi nga zhur ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xi ni, wang zhur zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tin du xie dang xie jin yue la. La bar du, di me re di dang, di du gai su zui xie cu ji cua dang, me re di xin kang, jie xue ji qi cui su, mi long ge nang du zong yi cun par xie bi. Mere ne mere ju bi, mere ka ge mengye la, zong re ge rintang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rintang qi qir din ba xin mu gui ba si. Nin ba, mengye jie yi wei gu ri na. Mengye jiang, zong re jie nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, nan mang pui song cu su jiu ba yin. Mi re, dui mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mangi ji nam dun che gong di wi jia qir xin la. Mi hi re ji chu zi di ren xin pa wi. Mangi sa zong ji tai hi dang, mangi ji rei dang nan ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma re ji qi bar mang wa dang. Ma re ji le yang, san ni dang yu di qi bar qi wi. Mangi ji ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren ni hi xiong ga wa yin. Wen jiang, mangi la gen jiong nang gin, zan lan tu ge ke wang meng bu. Nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi. Dar di la ye zu ni, hiang ji ye wa dar xie jiu.